0: man magbilog rong SB, gusto ko nit SB, may mahimo Romeo Ray. Uwa! Sa budget yag eh. Gaagi sa may, sa sangguniang bayan eh, kamo sandag approve eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Radyo, diba ka?
1: Radyo todo.
0: May mahimo. May mahimo. Ah? Well, si Jet. Tukon mauron hay. Hamat gin pabayat aton nga SB. Dong Rotaplex. Do yun do pangutana. Ham-an gin pabayan. Akon may mahimo. May mahimo. Pero pangutana. Hamat gin pabayan. Tamat nagpinasugot do aton nga sanggunang bayan. Do yun dumabaho nga pangutana. Hama naga pinasugot kamo. Oh, grabe gon. Duga kinatabo. Ama nagpinasugot pagihapon kamo. May mahimo man kamo. Hindi pwedeng hindi kamo maghambay nga wa kamot mahimo. May mahimo kamo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, karagalig, balikan. Tagalig doon, banwang nagatakilid. Dali lang. Good morning, Jet. More blessings. Sige mo, belated happy birthday kay Auntie Nining Reyes. Thank you, good Gabby. Ay, kahapon ako nga pinalangga nga nanay na nag-birthday. Wagaling handa. Oops. Good morning kay Nung Liland, Navarra Laurente, Auntie Ninya Laurente. Thank you, kid, una sa Mabin Extension. Nanay Claire Choco, may niya pagpamati. Sir Lucien, una sa Tuting Reyes. Kay, ano rin nga nga sapi-sapi nga nga natabo sa Leso? Ding-dong. May mga sinapian ko nung rasa Leso. I-follow up na galing. Nasa elementary school sa Leso. Toto Joseph, ano rin natabo nga nga mga sinapian nga nga mga inunga ko, no?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kay Direktor Mirna La Chica. Good morning, Gid, Ma'am Mirna. Una sa New Buswang, nasa compound dito mga La Chica, kay Kagawad Tubi, John Paul Hinita, may man niya pagpamati. Liso kita sa pihak, nakamonitor ako kimong program, todo komentaryo, regards, God bless. Thank you, good, nung Jex Okati Terrazona, it all Buswang. Good morning man, have a blessed Saturday, Madam Blinda Taay. Sir Ed Sabal, God bless you always man, una sa California. Kay Kapitan Bernabe, Boy, Sausa Aquino, Itbakausur. Thank you, kid, Kapitan. Kay Johnny Sakita, sir. Medyo pagpamati. Happy viewing, Sir Mario Torreya, una sa San Francisco, sa California, USA. Good morning, Jet. God bless you always. Thank you, ma'am. Likewise, kindly shout out my kids, si paring Boy Ryan Bautista Sabal, wala sa BPI, RN Tyrone Bautista Sabal sa Wicklow, Ireland, at kay Pritz Bautista Sabal, aling kay Ma'am Puli Sabal sa California man, kay Mr. Manuel Nimes, wow, nasa mga tagahanlod sa Banwat Libakaw, Sitio Igbao, good morning din mga igbata, una sa hanlod, Toto Roger Lucero Nagales, it Office of the Barangay Affairs at Kalibo. Happy, happy Saturday man kimo. Adlaw-adlaw gikin mo nagapamati. Salamat gid, agmayad nga pagpangipila, pagpangapilang. Una sa Libtong, kay Roger Lucero Nagales. Madam Jonelyn Vega, dali lang makatapos noong July. Yapit lang among piyesta. Advance happy piyesta. Okay, sa Doha, Qatar, si RN E. Junior Bautista Sabal sa California. Haling kay Ma'am Puli sa buwan, utod na Ma'am Puli mong message. Yata sila mo rin ng sugpon. Blessed Saturday, everyone. Prayer is where peace begins and war ends. May the Lord hear your prayers today and grant you the desire of your heart. Amen. God bless you, Jet, and your family. Likewise, ng Rolin Goyo Taboraga, nung Nobel, Good morning man, Bong Sonyo sa Marikina City, kay Ernie Salvador, Madam Josette Ocampo, blessed morning, nasa Old Busuang, aga sa mga taga-Balaktasan, shout out daw from Ernie Salvador, kay Mr. Angelito Briones Marincilla, good morning, paring Abelito Abel Prado de la Cruz, nasa Purok Dos, dating Sanggunang Bayan member, Longlong de Aces, sa Nabas, kay Mayor James sa Metro Manila, bisan sa Metro Manila, nakabonitor gihapon gaton si Mayor James Solanoy. Happy Saturday, Engineer Bernardo Viray Moises, kay Maricel Tamayo Timaho. Good morning man, good morning jet, agsa tanang akanong gapagamati. Ginagreet ko it happy happy birthday sa unga ni Doc Christine Lynn Melgarejo. Nga nag-celebrate ita ika 6th birthday nga si Hiraya Melgarejo. Ali kay makagwapo. Good morning, Jet. Pabati sa pamilya Indik Crispino. Italiputos. Adaw-adaw nagpamati sa inyong station from Mambilia, Lucero, Crispino. Nasa mga taga-huyaw-huyaw kay GR Cuasto, kay J. Lord, kay Donald Ihoy, kay Janlina Armasalio, Rectoray, kay Gerald, aga Ginalin Cuasto, ag Erica Jean Octavio. Thank you, good. Mga taga-huyaw-huyaw. It's kay Chairman, Konsehal, EJ Villanueva Hawod, it laging Banwa Est, una sa naman siya, kay SB Lilin, ag kay Chip Noel, Arriba naman siya. Gabay pang Arriba naman siya. Hindi atras naman siya. Ma'am Nina Mercado, good morning. Happy viewing na sa Sydney, Australia. Dali man lang katulong jet mag-change o ipa-registered under the different name. I-blacklist mo si Juan, ma-operate man dayon si Pedro. Di kung mag-change si Mawit nga ganit anang kumpanya, ag the same man gihapon o tawong nga representar, i-blacklist mo manimot uman. Engineer Bernard, Bernard Biray Moises, siyempre gabahid ka karon eh. Pag nag-abaylo ka bit nga gan, iti mong construction company, hay may proseso may ginasundan doon. May mga ginasubmit yung mga requirements. Diba sa may pickup. Pickup ron eh. Pickup. Ag actually, nasasamad malang doon mga lisensya nga sa kamatuuran. Agside ka man kara, Engineer Bernardo Biray Moises. That's why yung mga contractor nga iba, hindi magpahugam it lisensya. Wagid na ila magpahugam it lisensya. Pero may una mata, ag-abo gid nga contractor, nga ruanda nga tang trabaho, magpahugam it lisensya. Kaabo, iya sa aklan. Ha? Nga mga may lisensya, nga wa managapangontrata. Ruanda nga ubra gata, may intra sa bidding. Inintra sa bidding, baka sa not bid documents. Hugog sanda sa bidding. Ha? Tapos kung sanda dumaog sa bidding, ag magbidding pamansana man na ba nagadive sa nara kabo ng mga kontraktor nga nga nagabaligyat lisensya nagapahop lisensya mahilig magdive ra nga mga kontraktor dive na nara imo nga project halimbawa ako nagbidding ako madive tay moron man na ba tig 20 ta paman may una nga ning nagadive 25 22 20 25 hay grabe ko taron pero kaya ta na ng daiban. Pagkatapos, pag dumaog, arigluhon man ko sa bilog na to. Ako lang man na matrabaho. Oh. So, mamuog mo ko ng royalties. 5%. Negosyo lata. Pero iba ka, wabuya sa aklan ng mga kontraktor, license kontraktor, nga nagapinahugam lang ko ng lisensya. Banwa, wakat kagaoy-gaoy, may 5% ka sa kantidad it proyekto. Pero may mga kontraktor nga lisensyado nga uwa na ila magpahugam. Dahil ko mga subkontraktor nga mga palpak, ang kaabuya karon sa kalibo nga mga palpak nga mga subkontraktor. So kung ikaw kontraktor ka, ang manami imong imahe, ayaw ko agin magpahugam iti mong lisensya sa mga palpak nga mga kontraktor, ay do lisensya mo ang nakataya. Raya nga mga project sa kalibo makaroon, sa kamatuoran. Lisensya malang Ruana, karat kontraktor. Kabo-abo yan, nga dagag ko nga mga project. nga may mga isyo, makontrobersyal. Lisensya nga agan malang, ruanat kontraktor. Hagos 90% doon nag-aobra, subcontractor. Subcontractor. Awa, hagos yung mga pahugam ron. Bibihira lang siguro. Oro yun nga krematorium. Ag Memorial Park. Sino nag-aobra? Kontraktor ba? Nga gan. Kita nyo, waga pakita rong kontraktor. Nakikita nyo ba si Rubia nga nagapakita sa sanggulang ba? Is yung mga isbe. Hakita nyo ba rong nawong ritsura ni Rubia? Adong tag-ana, one mark kung nag-bersin, nakita nyo ba? Wagid! Bisan nga ni Rungan ng Attorney Impact. Impact. Attorney Impact. Nanda. Wagid nga pakita sa sanggulang bayan. Puro sugat yang, papil yang rin yung nakikita. Ritsura. Naka, nakita nyo ba? Nag-atubang ba kinyo? Wala. Wala, banwa. Dahil nga bukol mat sana nagatrabaho, subcontractor nga kalibunhon man, haminsyonaryon nga ni ngagan engineer, gumban nga naghalin man sa munisipyo't kalibo, ay imaur nakikita una sa project site. So galin ni mauna, bukol man ni mo project engineer, bukol man ni mo supervising engineer, kundi contractor imaw. Kaya ginhambag imaw do subcontractor na may mentionar dangagan nga subcontractor ay imaw una nakikita ng tao.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Aton nga tindahan mga SB, hakita nyo ba itsura ni Ryan Oy? Rong President at CEO at Rotaplex Development Construction Corporation? May hakita baka mong Ryan Oy nga nagatubang sa munisipyo? Uwa! May hakita baka mong si Lolita Javier nga nagatubang in behalf kay Ryan Oy? Uwa! Si Tambuwag ang rin yung hakita ag si Engineer Mendoza royon malang nagainatubang kinyo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Nakita ba ninyo, ha? Rayang si City Leoncio? Ha? Nga sambilog man sa big time ng mga kontraktor, uwa man kamo nakita ng mga city. Mga ngagan lang rin yung nasa babatian. Uwa man gani kamo kakita kuy tsura ko mga kontraktor nga ron. Kung sa sin oron haman ay doon nag-aobra sa kamatuuran bukod mato kontraktor bukod jinkon doon nag-trabaho kundi puro ron mga subkontraktor.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Mayad nga ni sa banga, ha? Ano na tabo sa banga? Baga public market, diba? Utang ron, nangin makontrobersyal doon. Kabuabo karon nga subcontractor. Pilang kangagan apat yata rong nagabubuyot-buyot ko project haring kay Dasta. Te nagka problema. Ano na tabo? Tinake over. Dahil nga nakataya rong lisensya ni Dasta. Wa nga ni hakita si Dasta rong dati unay. Wa gidon. Pero kulihin nga nagka problema gon. Agumupok dong isyo sa mga palpak ng mga proyekto nga ginimbestigahan makarot atong national government. Nahadlok si Dasa nga ba si tamaon din ang lisensya, nakita na matsami problema rong banga public market, tinake over gulpi ni Dasta. Tanyo, may Dasta on kamong hakita o na? May opisina at Dasta on? May mga tracking nga gamit ni Dasta? Dati wa makamunta kitang Dasta o na? O, tinake over ni Dasta. Tinake over. Tanawas pilang adlaw. Ha? May makita kung kamo karon base nga mga facilities equipment and mga contractor kapin kon carpress ka nagkalitsi-litsi na. Ha? Baga kasi manwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Di nyo ka masugiran karon. Ha? Di ako. Gam ko nagbalik katugog mo yung inday. Abot nagbugtaw ka man. Tama ron, Jet. ugaling ibutang naton sa situational. Paling kung buyot at mayor dong isbe, oro yun man dong problema. Ha? Kung hawak manita alkalde rong isbe, kung baga may mahimo sanda ugaling gabulag-bulagan, oro yun do tama ka. May mahimo sanda pero siyempre, hindi sa nakahugag kung buyot ka, guo ka eh. Kung guo ka. Ikabay pang hindi ka mo guokman. Ay kung guokman ka mo, ay basi puro naman kita in istorya. Ay basi hindi kung magdaog sunod eleksyon. Kung what supported it, mayor, applicable sa tanan, ang nahambay nga rajet, nga ginaklear ko gang, na may tama, ay hindi yang may tama. Tama ka, makagwapo. kapin ko nagpadaog kayo mayor, doong nagpundo sa inyong kandidatura si mayor. Hey, basi puro malang kamo palak pag abot ita oras pag namwer sa un si mayor mansighipusyon kamo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ag pilang beses yun natabo ra, pilang beses yun natabo ra. Correct gid Toto Jujet ate. Amba kung correct tamo si Greenland, wa taga pahuga please niya basta-basta. Ipahuga mo tag nagpundar ka timo kay mo ngagan to si pahuga mo ang basta-basta. Ayaw gid ka mo sugot. Mabutang sa peligro. Mabutang sa peligro ro nga ngagan it kumpanya bukod basta-basta mahambag nga kadali ba nang ga-change name. May proseso eh. Kapin kung the same tawo mo lang na ngagan mo nagbailok at ngagan, ikaw man gihapon ga representar. Ay makita man gihapon doon kung i-blacklist it kalibo o nagbailok at ngagan tapos nagkwan ka, umintra ka man sa bidding, may project ko man, gumuhay mo ngagan. Ay kita mo lagi na ngagan. Una sa backpagang eh. Una sa backpagang. Kita lagi ron pag... nagbailukat nga agan si Mr. X kabi kahapon. Tapos gin-blacklist ka. Next week kay may bidding, may intra ka man. Bukon ka si Mr. X, si Mr. C kagun. O galing si Mr. C nga the same man doong tao nga nagapanag-iya. O haya man, ito pa-intrahon mo pa. Ikaw man galigi hapon da. Nagsok-sok ka malang maskara.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Good morning at sa imo man nga pamilya. Morning man kanday Atina Elis Gaya Isabel Greenery Gray. God bless you always ag mabuhay Radyo Todo. Thank you JB Matore. Una sa Olbuswang kay nung Johnny Villaruel. Wow, good morning din Johnny. Una sa istansya. Kay nung Hill Reyes, una sa istansya man. Kay Tropa Birds from Pampanga. Happy monitoring Johnny De La Cruz una sa Libacaw Public Market. Sa mga taga Katmon Altabas, una sa baluarte ni Vice Mayor Flores Jincon, na kay Ninya Belarmino Madam, kay Del sa Ilog, sa Santa Rosa Laguna. Oh, good morning ko no sa mga taga Talangban sa Banwat Madalag. Happy monitoring man former Vice Mayor, former Mayor Aldindo Andrade Gubatina. Sana kita mga pi. Mga pi kuno kami. Sana ba kami mga pi garay. Kay Ma'am Gima Tolentino, good morning gid. Marvin Makabinta, medyo pagpamati. Kay dating SB agmanok SB guman, gahugat na lang ita anang OT King ra. Kay Bagto sa Patag Otoy Villorente. Mabalik sa nang daywa sa sangguniang bayan day. Appointed, ha? Buenas dias, amigong tres hermanos. Thank you be to God of Abraham, Isaac, and Jacob. Another chance for us to do good, to glorify God. Amen. Thank you, tres hermanos. Kay nang Tina Guboy Tambong, belated happy birthday ng Tina Bomba Marimar. Kay Madam Faith De La Cruz, happy morning. Pa-shout out sa among nanay Nanay Marietta De La Cruz sa Pinamukan. May nga pagpamati gid mga igbata kapamilya sa Pinamukan. May kilo nga pagpamati kinyo tanan. hindi yun kamo mag-usoy it ibang istasyon. Hay kompletos rekados yun di kara sa radyo todo. Salamat gid nga bo, taga Islat Pinabukan. Good morning gid, Igbata Pete de la Cruz. Kay tong Prado sa Buruanga, manog kagawad doon si Priano, happy weekend. Una sa Pangpang Village, Mabilo Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Good morning kagawad, Jiriado, Kitinigaw. Kay Kapitana Lourdes Nini Reyes. Kap, okay ka na kap. Kay dating Kapitan Toto Lando Reyes. Good morning, Jet. Have a nice day, everyone. Pag-greet, happy birthday sa akong nga bayaw. Sa anang brother-in-law nga si Randy Makabante. Ya sa Mubura. Agrodi Makabante Jr. It Mubo. Ay dumisis ni Toto Ijo Binji Arana sa Ontario. Hay Makabante. Alin sa isla, dating isla, hindi na isla makaroon. Sa barangay Mubo. Happy birthday gid ko no from brother-in-law nyo sa Canada, Ijo Binjaranas, kay Randy Agrodi Makabanti Jr. Ita Mubo. Happy birthday. Ago na sa pamilya Aranas, kanong Edgar na sa barangay Old Buswang. Kay Kagawad Irene Silva Gonzales. Oh, good morning gid Kagawad Irene, una sa Bacau Sur. Nga nag-monitor man katon. O, sa amon nga pagbalik, banwa, si Atty. Hipte, roon ang pagklaro kurayang sobra piso nga pagsaka kung panuoktan it kuryente, makaroon nga Hulyo, ag Agosto, may another na naman, second batch, it power rate adjustment. Dahil nga rong implementation, gin kwanyang, gin uti-uti ang anay, 60% makaroon ang 30% sa sunod man nga buwan. Agud din yan kita magulpihan ba no?
1: Walang inaat.
0: Ang pangutana, ano ang dahilan? Ay i-explicar ni Atty. Hiptip pagkatapos siya mangkara. Alas 8.24. Hatod kinyo San Miguel Pale Pilsen the True Global Filipino Beer.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: kahulugan kong gabi. Kaya ang marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod paghihapon ng aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa, since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you again, and thank you again sa aton yung mga loyal gid ng mga tagpalamati sa Siningati On.
5: Okay, pag-isturihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan ma-extend natin ang the best nutritional products sa atin ng mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa atin ng mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa atin ng mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapacheck up earlier kag ma-prevent natin gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget maggamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Digon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Digon and Alilin Taunan Digon.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
9: DTX 500!
10: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay?
9: Umawi ka na lang
10: sa DTX 500!
9: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
10: pang laban
9: sa mga free radical
10: na nagdudulot ng sakit
9: at pagkasira ng katawan.
10: Ang DTX 500
9: araw-araw
10: mabibili sa mga butik.
11: Phone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
13: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
12: Maluwas sa manamit gin,
13: may free collagen,
12: ang gutatayon ka pa.
11: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
11: lalakas,
10: at gaganda ka pa.
11: D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
10: Yung may D3.
11: Mga butik.
15: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay light. Gaan ng may kasama.
16: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
18: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
19: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
18: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
19: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
18: Opo, tapos?
19: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
18: Wow!
19: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
20: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
21: Todo, komentaryo, walang inaatrasan, sangalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
22: Balik sa aton nga pagpangalagad oras sa Pilipinas, Manwa. Alas 8.30, isais na.
21: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, Radyo Todo.
22: Singkita na puto kay na. Oy, good morning kay Auntie Dailin Ong Di Pilipi. Regalado Ong Di Pilipi. Happy weekend kay nung Jinjin Gonzales. Happy Saturday. God bless man na good health yung Jinjin na kanay ng Lisa. Una sa Prokdos sila sir na good morning kagawad to be Don Cipriano Tuman. Una sa Mabilo Kalibo sa Sityo Pang Pang.
21: Walang inaatrasan, sangalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
22: Okay, Daddy Bert Tabasa, good morning kay Daddy Bert Tabasa. Una sa Tigayon, ako na sa Libas nga nagka-monitor makaroon, Taylasyo. Good morning kid, Taylasyo Guarino. Kay nung Lino Japo, kay nung Ray Rogan. At kay former Congressman Carlito Marquez.
21: Walang inaatrasan, sangalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
22: Araro pagpahayag kahapon ni Akelco General Manager Attorney Aril Hipte. Rason, korayang pagsaka kuwaton nga binagiran sa kuryente makarong July. Aga, hindi lang makaroon, may second batch pa sa sulod nga buwan banwa it Agosto. Ayos na dong plaster
23: banwa kasunod sa impeachment hearing it aton nga vice president sa Senado nagapangayawaro daya nga issue nga ra sa unprecedented increase it aton nga kuryente sa pagsinugoktan. So bukod niyang raya sa Aklan, kundi halos bilog na Pilipinas, pero ro most affected nga region is the Visayas region composing the eastern, the central, and western Visayas. So ano ro aton nga nakikita sa aton nga mga power bills? Ano ro mga sugod di karuyon? Next slide please. Una ka makita ni mo ro, generation, transmission, distribution. Doon do major component it aton nga mga electrical bills. Ano di karaya sa generation? Di karuyon kita, usually gabuoy, it aton nga supply it kuryente na aton nga ginadeliver sa nagakasarisaring panimagay ang establishmento iya sa nasakupan it aton nga prangkisa it Akelco. Kama naman sa mga ibang distribution line it aton nga National Grid Corporation o ginatawag nato nga transmission line. Iba-ibang klase ro rate it dayang mga transmission line may una karong mga 500 kb, 230, 138, agtapos 69 kb paagto sa mga distribution substation it aton nga electric cooperative. So maagirin sa transmission bago makaabot kay Akelco. Ang si Akelco yun dayon after nga ma-step down na do power na magamit it aton nga member consumers, kita yun dayon roga-distribute sa mga panimagay. So, paano kita gabuol it aton nga mga supply, it kuryente, halin sa mga generators? Next slide, please. So, unang-una, para sa aton nga base load requirements nga kung siin kay nangga naton nga magprokurar it supply it kuryente para sa 24/7 naton nga kahinangyan. So megahimo kita o gasugod kita sa isayang bilateral contract sa mga nagakasarisaring power generators paagi sa competitive selection process. So kung ano ro kay nang ganyan ta ni Agalco,

sense. Kasi pag-abot it alas 8 it agahon. Hasta mag-abot ro alas 5 it oras. Nagantaas do demand it aton nga mga member consumers. Dahil pares abi gabukas do eskwelahan, gabukas do mga opisina, or mga ibang establishmento, maroon nga nag-peak. Pag-abot do alas 5, mas light down doon mo, ganaba uman imaw. Pero, pag-abot yung man it alas 6, alas 7, nasaka uman mo, hasta it, mga alas 11 o alas 10 it gabi, bago man mo mag-settle down sa ana nga baseline o sa baseload nato nga requirements. So, ro yung mga sobra nga kuryente, doon ro aton nga ginabakay sa merkado para ma-deliver sa aton nga member consumers. So, next slide. Ano ro nag-epekto? O ano nag-akiatabo? Hamaan do presyo sa West M, hay gapabago-bago. So, una, sa makaroon na din panyempo, next slide. Gindeklarar it aton nga pag-asa nga may una kita nga El Nino. So, kung mag-El Nino, sobra mataas do temperatura, mainit, ano ro nagakatabo? Ro aton nga mga member consumers, mataas ro andaman nga demand requirement sa anda nga kuryente. Dahil do aircon, do electric fan, do aton nga mga rep o freezer, sige das ro aton nga paggamit dahil wa kita naila nga may una kitang ginatawag nga inconvenience sa aton nga gawas, kinangan naton komportable ro atong paghugag at pagpangabuhi naton adlaw-adlaw. So, una man di karo yun, ro, nagakaduga nga planta. Ano ro gakaduga nga planta? So, nga nag-shutdown, o may una nga preventive maintenance scheduled imaw, o may unang ginatawag nga force outage, o gulpi nga naduga imaw sa grid, por dahil may una nga mga mechanical issues nga nagakatabo sa planta nga hindi mo kapadayon it supply it kuryente na. Pangatlong rason, rupagtaas it presyo sa langis sa merkado. So, aware man kita tanan ko Pebrero, because of the US-Iran conflict, nag-spike up do aton nga sinuwuktan sa fuel. Halos dublada ro presyo. So, ano ro mga factor hamad ga bago-bago ro presyo sa aton nga USM? Next slide. Kung masayuran ninyo, do behavior it merkado, haman nagabago-bago mo in every 5 minutes. Dahil depende abi sa mga nominations, it mga nagakasarisaring distribution utilities, kung ano roandang nga mga kahinangyanon. So di karaya makita ninyo, do margin call abi di karaya kung amat, ay, nag-abot sa 10 pesos, nag-abot it 22, nag-abot mo sa 30. Sa 38. So, do yun do, behavior it ato nga market. So, bago raya nga nagkagatabo, ano ro mga past events nga nag-trigger daya nga issues nga sobrang taas do pag sinuguktan it kuryente nga apektado halos rung tanan nga distribution utilities, especially iya sa Visayas region. February 28, next slide, nag-umpisa ro, naway it, US ag Iran. So, aware yung tanan karon kung ano resulta. Igo ro pagpataas it presyo at merkado na apektuhan ro, kumbaga ro aton nga peso nag-shutdown do, Thermal Visayas 1, itura sa Cebu, nga anang rated capacity ay 169 megawatt. Kung March 26, sinuspindi it ER0 West M. Andang sa trading, ro suspended. Medyo nagbutang ang sanda it cap. Ginbalik danda it Mayo 1. So, pag suspindi has at Mayo 1, wahalos it movement do presyo sa merkado. Pag abot it Mayo 3, do sa bilog na Thermal Visayas 1, Unit 1, nauna nga ito nag-shutdown ay Unit 2. Unit 1 yung man nag-shutdown. 169 megawatt raan ng rated capacity.

0: So dai wa ka planta na duga. So iya man daya nga rang TB1 unit 1 ag 2 ha igtura sa somewhere sa Cebu nga area. May 6 do aton nga PEDC unit 3 iya sa Iloilo nag shutdown. Daan ang rated capacity coal power plant kara is 150 megawatt. So naduga. So pinapos do supply iya sa Panay Island. Nakabalik imaw it July 1. Pero naduga madayon imaw it after 1 week, July 8. Tapos, nakabalik yung mandayon da imaw ro PEDC. Tapos nag-out man si PCPC sa Palm Concepcion, sa Iloilo mandayon nga planta nga anang rated capacity is 135. So ano ro end result because of this outages it mga big plants power plants iya sa Visayas region CP8 yellow alert at red alert. Pero other than these generators to supplier itatong kuryente, next slide. May mga small plants iya sa Visayas na nag-ooperate yang it seasonal. Next slide tag dayang mga tag list it kon. Pakibalik. Next, balik. Ah, naduga. Taray nga pa. Ah, okay. Anyway, i-coin ko yung ro, may mga small plants iya sa Negros, nag mga biomass nga power plant. Kung uwa harvest is tubo, ay wak na sila ginagatong nga ginagamit sa andang planta. Gaban kara sa mga planta nga ra ay under preventive maintenance dahil kung ma-recall ninyo before Ipira law na napasaro Ipira law in 2001 time ni GMA ag ni Fidel Ramos may una kita katong national issue man sa energy nga kung siin may una nga rotational power blackout. Agruyon do resulta kung hamaan may iya kita nga diesel power plant sa New Washington ag sa Unidos na bukas. Datong kibahan ka kunta karon naging oppose it power aklan grupo ng the attorney Innocencio at the time pero pagbutang it dayang tag power barge sa una sa dumagit pero naging butang nanda sa inland Yutana. Do yun rush na ba't may planta kita? Maumanig to sa Iloilo. So, just imagine, pilang dagoon yun do mga, kaya mga planta nga rin, considered na nga base load power plant. Pero sa edad na nang nag-operate sa supposedly 24/7, normal yang na nagkakasamad sa kabuhay yun nga paggamit. So, ruin do rason kung hamaan, abo makatanggap outdoor power plant. So ano ro resulta brought about sa dayang mga plant outages nga ra? Di ba yang ra sa screen makita ninyo? I-compare ninyo sa Luzon. The available megawatt is 15,500. Sa Visayas 2,349.17 megawatt. Dayaro available na supply. Pero kung tanawin mo rin demand sa Luzon is 11,366.41. Do demand naton iya sa Visayas is 2,092.87. Visayas, pag sinabay natong Visayas, tatlo ka region doon ha. So, pila ro presyo? Tanawan nyo ro presyo. Per megawatt ha. Sa Luzon is 6,983.94 per megawatt. Sa Visayas 11,700 pesos per megawatt na presyo. Now, agto kita iya sa aton nga isla na kung si Iyaro Akelco, Ileco 1, 2 and 3, Capelco and Teco. Do available naton iya hay 536.20 megawatt. Do demand, average demand, 392.50. Then our presyo na na per megawatt 11,712.26. So, mabahuro presyo. So, ano kararo nag-trigger? Hamat mauraro presyo iya sa aton. Kung makita ninyo, di karaya, hamat manaba, iya di karsaba siya ay mataas. Dahil may una kita nga inadequate transmission line. Kumbaga ay dosuklay it Luzon na pwede nanda nga ka-export sa Visayas, hindi sa basta kasugod iya sa aton nga region. Dahil may problema man si NGCP. Kaparehas doon ko, daya nga imbudo, nga mabahuro ba, maisot doon ginagapusan, rato lamang ro makayapos nga kuryente. So ano ka do end result? So, gasukot da yun si NGCP man katon it line loss and congestion charges or cost dahil sa makaruyon nga issue. Next slide. So, hararo presyo sa merkado sa Luzon. Kumayo, 7 pesos and 4 cents. Pag-abot it June na yung si Idalong, nagtaas imaw. Tanawa ba sa Visayas? Iya sa Panay, 10.45. Pag-abot it Mayo, it June. Mayo imaw at 10.45. Pag-abot it June, 14.81. Pilang piso ro, diferensya kumpara ito sa Luzon. Moment iya sa Mito. Sa Mindanao ng area. So hararo, issue di karaya, hamat may mga aro, karaya di sa South Luzon, di karaya ro transmission line, patabok iya sa Leyte Samar, daya nga ra somewhere sa Bicol region, daya nga ra. Karaya ro, misambilog nga congestion. Wa it congestion kita sa Leyte, Cebu, Negros, Panay. Dahil rayang Cebu Negros Panay nga transmission naton, kung di ako magsaya, medyo last year dahaging inagurahan itato nga presidente para magbahol raw transmission line di karoyon para ma-accommodate na naro dugang nga kakugangan it kuryente. Ugaling, do halin sa Luzon, hindi basta-basta man makagapos iya katon. Makaroyon man di karaya halin sa Mindanao para makasupply sa kakugangan iya sa Visayas region. So, ruin sa bilog nga nag-trigger kung hamaan nagataas to sinuwoktan it transmission charges kato. Next. So, ano man ro sa PSA naton naging intrahan naton nga kontrata. So, next slide. Hararo mga rason kung hamaan nagabag-o man do adjustment it aton nga bilateral contract dahil una karon abi sa cost recovery fee ag sa O&M nga ginatawag sa amon nga kontrata. So ro global fuel price aware ta ra hagustanan makaron sa inflation nagtaas man ro purchasing power it atong peso hay naganubo ro ana nga value. Dahil tanan nga presyo, bukod niyang sa kuryente, sa pagkaon, sa aton nga mga kung January, pilaro US dollar, 2 peso, halos sa 55-56 yung imaw. So just imagine, 5 peso lagi o 6 pesos to tinaas yun na. So ngani kung ratong sanggatos, dati sanggatos, the presyo, makaroon siguro 95 lang o 94 pesos lang roan na nga real equivalent. So, sa power plant price man, gabago sanda. kung nakatanaw ka mo kahapon, it Senate hearing sa Energy naging preside ni Senator Tulfo, nagguwaig to sa kinunano ng danga rupag presyo it mga power plant ay medyo wa nare-regulate. Doon rupang utana kay Commissioner Francis Juan kahapon kung nati-check ba ni ARC Rato wa. So, hararo mga cost kung haman naga taas. Hararo, line rental increase. Do line rental abi nga rahay. Bukod ara it ginahimo-himo ni Akelco o kung sino man nga electric cooperative o private use. Daya nga rahay gahalin ana pro computation kay NGCP at kay IMAP. Dahil sandaro nakasayod kung ano ro nagakatabo sa linya. Sandaro mga systems operator. At kita ay ginapadaghan niyang it bill para sukton ro aton ng mga member consumers. Next. So, hararo mga flow kung hamaan kahinangan nga magasukot sanda. Halimbawa, di karaya sa aton nga generator nga kakontrata ay 5 peso ro anang sukot. Okay? Gintransmit mananara sa NGCP. Ugaling, hindi tayo mo makaabot kay Akelco because of the congestion. Ano rin ginaubra ni NGCP para ruaton nga demand ay mapunan. Gapaandar sa det local plant iya sa aton. Nga kung siin do planta, usually ay ruyon do mga mahay kaparehas it diesel. Hamad gapaandar sanda. Mapaandar sanda para ro kakugangan sa grid ba i-deliver nanda agro price difference. Kung 5 pesos nagsukot imaw it 7 pesos do 2 pesos nga difference ay rator anda nga ginatrip nga line rental. Okay? So ruyon ro anda nga prinsipyo. So ano ro ginahimo itaton nga electric cooperative party di karaya sa line loss and congestion charges o line rental nga ginatawag. To grupo it ECAR 6 kung nagtaliwan nga March ay nakipag-istorya kita sa isang kagrupo nga kung siin kami gapasaka it reklamo sa ERC gina-question naton raya nga pagsukot it daya nga line rental sa electric cooperative. Hugato naton kung ano rumagiging answer kara ni ERC. Next. So, ano ro mga comparison naton? Ro amo nga habuhi sa Region 6. Di-highlight yung namon do, Lieco 4. January na is 41 million raana nga line loss rental na o line rental na aton 23. Okay? Nagtinaas nga nagtinaas. And that July ay 63. Aton ay 44. So, ruin niya sistema nga ron kapakita yamang nga raya nga sinugoktan nga rahay bukod at gin-create it aton nga kooperatiba kundi raya ro ginapasa nga sinugoktan katon nga ginapasukot sa rate ko aton nga Akelco. Kung hindi namon pag-stagger do pag sinugoktan tabuyan nga ra it July do generation charge daton ay masipat imaw sa 9 pesos and 46 centavos kumpara ko nagtaliwan nga buwan na 6 pesos and 58 centavos sa imaw. So 3 pesos plus doon nang tinaas. Pero nag-ayo ro aton nga regulator do ERC nga hindi ka mo magpasubra sa 1 peso sa sinugoktan. Moron nga naging 7.57. So raya nga generation charge nga ra. Wa mataraga agto kay Akelco. Ginabayad naton da kung kanyo ro may bilateral contract si Akelco ag sa WestM. The transmission charges, although parehas na ng sukot, kay NDCP mataraga agto. Daya nga sa systems loss nga ra, raya ro mga naduga nga kuryente or unaccounted nga kung nga kuryente na because of loss, tinakaw, kung ano man ro nagkatabo, ginadirekta man that bayad sa aton nga generators. Government charges ag ibat sa gobyerno raga agto. Bukon ba't na kay Akelco? So, total cost nga may bat 11.73. Daya nga ra nga 1.61. Daya ro ginatawag naton nga distribution, supply, and metering charges itaton nga kooperatiba. Daya ro ginasukot ni Akelco since 2010 o 2009 hasta sa makaroon. Wa ro nagbago. Raya ro sinuwoktan nga ginasukot it Akelco para gamiton sa operation and maintenance it aton nga mga gamit iya sa co-op. So ro total ay nagabot imaw it 13.34. Kung wa naghambay ro aton nga ERC, dapat daya imaw 15.68. So ano ro difference kara, ano ro matabo? Itak-in tara ni Akelco sa masunod nga billing cycle. Gustong hambayon, ginapaspread yang rusinuwoktan para bukon it mabugat sa aton nga member consumers. Pero sa personal kumatanang observation, haman it maura ro direktiba katon, ay siyempre, Monday, so na naging mainit nga issue raya nga ra na pag unprecedented rate increase at atong generation charges, ay medyo gusto man it gobyerno nga ilimit do, most probably, this is my personal point of view, for public outrage. Kasi kung makita ninyo sa dating atong slide, pakibalik tag sa Region 8 nga slide, hara. Kung makita ninyo ra, randot ang rate kara ito, sobrang taas. Pero pinakamataas sa ana it, medyo biliran, baga, anat, medyo gaabot sanda i 21 kung i-full charge. Pero ibang private DUs man ay nag-spread sanda it 6 months. Next slide, taga to nga. Balik kita sa dati. Daya nga rahay, ruging charge yung Akelco, di karaya man naging 13, is only 62% sa total natin nga charges. So may una pakitang habilin nga 38% na inugsettle. Do iba ging spread nanda equally sa 6 months. Kani kung makita ninyo, roanda sinuwoktan ay 0.34, 0.40, roanda nga rate adjustment and anda nga generation dahil rato roanda nga pag-spread. So hamat, medyo mataas ro ato yung naging charge. Ro management nag-decide karo yun dahil wa man kita naila na aton nga snowball do aton nga obligasyon. Basi makibot yung kita sa ulihi, hindi ko naton masarangan pagbayaran, mas manami nga makaroon nga diskarte. Next. So, hararo, comparative rate naton. Sa Anteco ay nasa 14. Sa, hindi ko makita, rayo iba ka rin. Kupot kompleto, Rokwan. Ano, dali yan. Si Anteco Rayro BSM, Rayro gaagto sa electric co-op. Si Anteco, haraan ng sukot is 2 pesos and 8 cents. Si Nuneco sa Northern Negros, 1.61, Akelco 1.61, Eleco 1, 1.61, Eleco 2, 1.61, Eleco 3, 1.46. Si Moore, 2.34. Si Neptune Negros Power, 1.37, si Capelco 1.61, si Gimelco Guimaras 2.38. So, doon yun ro anda nga DSM. Okay? Next. So, haraman ro atun nga line graph kung aton nga mga pressure, it aton nga generation rate from January to July. Kung inyong tanawon, do line graph, it tanan nga electric co-op ay halos parehas na anang behavior, anang flow. Iba-iba yung raw cost. Medyo na iba yung karahay, raw na it more. Pero pag abot it May as that July, ay nagsaka man imo, nagsunod man imo sa trend it electric co-op. Next. So hara kay inang ginahambay na akon nga yellow ag red alert. So kung inyong tanawon kumayo may 27 hours naging ayo ro at alert. July, wa pa natapos na tong July, ay 42 hours ag may 8 hours imong red alert. So mangawa ka mo kung hamat may yellow alert. Pag number natong yellow alert, manipis do reserba nga power. Ay nagakabaga ka karon do NGCP dahil oras nga may maduga nga planta. Basi mag-collapse it gulpi do grid. A good resolve din karon na nahay possible do total blackout. So ginamanduhan rutanan nga electric cooperative agro-private DUs during yellow alert nga mag MLD, manual load dropping. So may mga areas karon nga ginapili ro aton nga engineering department kung siin kita ga drop it load. So kada request it NDCP kay Akelco o sino man nga electric cooperative, may resita ron ni mga ginatao. Pag hinambay na kay Akelco o sa rayang oras nga ra, pag 7 o'clock ay mag-drop ka it 4 megawatt. Pag abot mo alas 8, mag 6 megawatt ka. Pag abot it alas 9, mag 8 megawatts ka. Do yun do prescription nga ginatao nanda. Kamon. Hindi man kita pwede magbalibad na hindi kita magsunod. Ugaling, ratong ginaubra, kung makaroon do reseta, naoobligar man kita nga magpaandar it aton nga diesel power plant iya sa New Washington para ro aton nga ginaload drop nga load high sangkiri lang agud magamit man aton do sa New Washington nga to. Pag nag red alert ay yaban-yaban karaya ay kung amat ay ga automatic load drop na si NDCP sanda mismo kung amat ga isolate sa isayang ka electric cooperative o utilities kung sino ra andang pilian. Swerte yang kita iya sa bisan nodal end si Akelco dahil may iya kitang Petrowind ag Timbaban hydropower plant ay wahayos kita hatatabing sa automatic load drop na prescription it NGCP dahil kahinangan magbagaring si Petrowind ag si Timbaban it anda nga generated supply sa andang mga planta. Okay, next. So hararo mga adlaw ag mga days nga nag-declare sanda it specific data in NDCP. Next. So may mga balita hay hararo nagiging tugon it aton nga gobyerno. So kung imong tanawon ro mga news nagapaabot yang sa tanan na may problema ta kita sa aton nga baseload power plant. Kuyang mo ta kita, hambay kung ani kaina, ay abo nga mga planta nga may mga edad yon. May una nga ning dinagon nga planta nga hasta makaron ay uwa kabalik. Dahil mas mahayro ro spare parts kumpara sa magpagasto sa na magpaandar. So pareha sa abi sa aton sa PEDC nga ra sa Iloilo ay 2,000 doon nga planta. Ay ano yung kitang dagon makaon 2026. So may edad yon. So abuon nga bagatian. Pares man doon ko tao nga habang nagabuhay, abo mang ginabatyag. Parehas man ko suyakyan, pag blanyo, okay. Habang gabuhay, nagagawa man roan na nga bagatian. makaroon man atong planta, ugaling, wait mga bag-o nga planta nga gingtukod dahil nag-issue abit moratorium ro aton nga gobyerno na hindi yun pagpadayunon do coal power plant. Dahil nagasunod kita sa Paris Treaty o Treaty of Paris nga to nga sa renewable o clean energy dapat. So makarahay, nagpaguwa sanda it dayang waste to energy naging auction nanda. Ging pangutana ako kara sa one of my meetings sa Manila, kung pilang metric ton do kayang i-produce it Boracay nga basura. So nagutana man ako sa mga locals do sa Boracay, galing according to them siguro mga 60 to 70% sa andang waste is dayang wet garbage. Pag hinambay na itong wet garbage ay mga spoil o mga refuse it dayang sa mga restaurant. So, pahagos it dayang high calorific nga garbage handa kapres mga plastic na ginasunog. So, I don't know kung ano plano it na itong interested investor hamat nagpangutan na yung mga data at nagpangutan naman ni Imaong Kakon kung sa bilog nato niyang probinsya, kung pilaro, tunelada ro na poproduce it bawat munisipyo para gamiton nga gatong. So basi kung magamit sanda it biomass at waste to energy, depende kanda kung anong technology ang gamiton. Next. So hararo official statement it aton nga Department of Energy nga kusiin do problema sa aton nga supply it oriente hay very eminent. Next. So haraman ro mga balita no ronon wa ikita it sufficienting supply it power. Daya ba yang
1: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
2: O, oh, datorong klaro, inakkanon gida. Hindi ko nung kinangan ni-explicar pa kinyot bato-bato ay inakkanon man dong pag-explicar ni Akelco General Manager Aril Hipti. Ngarong increase banwa hay sa generation charge. Ngarong kuryente nga bakay naton sa aton nga ginabuan, ginabakad ita power sa aton nga mga power generator o yung tag-anat mga planta banwa. Bakod nga ni ngarong supply, kugang ay abo nga planta naka-shutdown. Makaroon, nga ni ngarong supply, kugang na kugang. Wat bagong planta man, nga ginapatindog makaroon ay may moratorium sa coal. Aga sa panay, wa ginit planta makaroon nga bago nga ginapatindog. In so para sa Kelco is concerned, halin pa ko 2010 or 16 years ago. 16 years ago. Do a Kelco, wa managpasaka ko panugoktan it anda nga ginatawag nga rang DMS charges or distribution metering system charge. Dayrong gina sukot ka to da Kelco. Piso ag 61 sentimos. Halin ko 29 or 2010. Ag ano na kita makaroon? 2026 na. Ibotang tagid 2010. 2026 na kita makaroon. 16 years na. Doon nagtaliwan, wa man magbaylo, raton nga DMS. Distribution Metering Systems Charge. Piso man gihapon ag 61 sentimos. So kung nagasaka ro kuryente, daiwag ilang nga factor for the past 16 years. Kung hindi generation charge, era atong ginabakay nga kuryente or transmission charges. Do atong ginabayaran sa linyang ginagiat kuryente halin sa aton yung mga power generator, linya nga ginapanagiyahan it National Grid Corporation of the Philippines. So may aton pa nga increase nga mabatsyagan next billing pa ay 62% ba lang rong inimplementar. Makaroon nga July may 38% pa nga nabilin which is mga pila pang sintimo to dong? Kuwang-kuwang or susobra siguro nga piso Ay, hindi. Kuwang-kuwang piso. Sobrang salapi pa. Expectar na ito nga increase. Next na ito nga billing.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: May aton, abay ni Chad Xavier, bakit ayaw nyo na lang gumamit ng renewable energy o hindi pa kulang sa supply at nakakatulong pa sa ating environment? May aton nga daywa ka mga plantaya sa aklan. Renewable energy ra. Dayang oriental, o galing limitado man ng kapasite. Daw 18 megawatts ma lang. Ruan na nga na-produce nga power. Agroato nga wind farm, dayang petro wind energy. Una sa pawa na bas. O galing, ruan na karang gina-generate nga power. Diretso sa grid, pagto sa WISEM. Igdo sa ginatawag nga wholesale electricity spot market. Pag kinuwang kita supply, iya sa aklanabi, kinuwang it-supply, it-power sa panay. So, ito ga bakay, ruwaton nga mga distribution na utilities, like a Kelco, ito ga bakay, kinuwang manaton nga mga power generator, like makaroon kugang, nag-shutdown ibang planta. So, para mapunan doon kakugangan, ito kita ga-alagwa sa wholesale electricity spot market sa WISEM. Hindi direkta nga gabaka kita power sa Oriental or sa Petrowind. Sa WISEM kita gagto. Dahil WISEM dong nag-distribute it power, ag nagabaligyat power halin sa mga planta nga rag gamit do ginatawag renewable energy. So pag ito ka nagbaka sa wholesale ag kuwang dong supply, do pressure ito mahal. Kaya ruguwa gihapon, mahal gihapon do ato nga ginabakal nga kuryente, kapin gid ko dito kagabakal sa wholesale electricity spot market. Do yun do ato nga problema. So makaron, may mga gina-idea man ko no, si Akelco, nga makapian-pian, bangod ko rin ginapangatubang nga krisis sa supply at kuryente, hindi lang sa panay, bilog, nga Western Visayas.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
2: Hopefully, klaro na. Hindi ko magkailangan siguro ng explicar pa bato-bato. Ay inakanon man itong pagplastar ni Attorney Ariel Hipte hamanit nagsaka arong panuktan sa kuryente makarong July ag sa masunod nga buwan 8 Agosto.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Haman daw hindi improve raton yung mga renewable energy plant. Ako da, wakit at problema. Royon. May una gun. Actually, may sa Libakaw, may ginmensyonar kung si Atty. Hipte nga may ongoing makaroon nga negosasyon sa Libakaw. Kundi may mga dati gun nga. Sa Libakaw may mga dati gun. Call-in dati. Nakaabat-amat yung nga call-in eh. O galing, bangon man ko buaya ng mga opisyalis man nato niya sa aklan, siguro, ay na-disire man yung call-in. Pero may bago makaroon nga investor nga maput up it hydropower plant sa Libakaw. May una man sa Burwanga nga mag-put up it Petrowind. Petrowind. It wind farm. Wind farm man. Gamit hangin. May dayang solar power plant nga ginapatindog sa pagsanghan kada akong magsaga, inaipatindog, inaibutang, mga solar panel na mga planta igabutang sa may pagsanghan banga. So, mabaho-baho manda. Mga apat or lima siguro makaroon, ag hopefully madayon datanan. Ag puro tananda renewable energy. Hopefully matabo ra, renga-renga, pagbutak mga bag-o nga mga power plant iya sa aklan saraya nga kung hindi makaroon base next year 2027. Kabay pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Eh, nung kita pwede sa coal, may moratorium eh. Dahil nga ni ko nagpirma kita sa kwan eh, sa Paris Agreement. dahil nung coal power plant ay epekto sa environment sa ato ni hangin ay hindi manami. Hindi manami. So may moratorium. Now, pagabot sa diesel, hay, kita nyo man kakatabo makaroon sa presyo dingdong, it krudo, nagapaganggapaw. Di kung kita kasarang base. base kung maglala ka, maglala rin yung problema nga ra, gataas nga gataas presyo ta diesel, nga nagapaganggapaw nga ni man, mas mahay pagid atong nga mga bayaran. So lisogid kita sa renewable energy. Hydro, geothermal, ano pa, wind farm, agro mangin sabat kita kunta. Kun matabo ra rayang nuclear power plant naton. Tao, ayro taga bataan abi, hugot nga nagapamagabag sa pagbuhi ko rayang nuclear power plant. Harat ta kunta rong sabat sa problema. Rayang nuclear power plant. O galing, abo man nga naga oponer mga kasimanwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Next week, ano, 79 na. Rong gasolina, hayro diesel. Oh, ro diesel, pila next week. Gasolina, pagkataroon ha, 79. Pero ro diesel, hayro aton nga mga power plant, ka, nagagamit it diesel, di. That's why ginatawag mga diesel power plant. Pila gon. Dong agro ginagamit ko, bukong tayo ta, tig limang litro. Bari-barilis. Walang... Otsin tayo 5 na next week dong diesel. Per liter don, kada litro.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
2: Ambay ni Johnny De La Cruz. Nagapinamati mo kay Manager Hipti. Ngarong system sa nato nga ginabayaran. Kay bahan ambay naro mga tinakaw ng kuryente. Tama. Kita tanan karon gabayad. Kita tanan. Pagkata na haman katon ginasukot ito kelko ro mga tinakaw ngayon ay wa takita itiabot sa rin tinakaw ay may metro matakita nga kaugalingon. Kunta anaw tat akelko nga sa gabton ng systems loss. Hay sandaro gabuyot it negosyo nga kuryente ro aton takuntang bayran kung pinatarong konsumo naton nga kilowatt nga makita sa aton nga metro hay mawang dapat dubayaran ay maathagid ro pagpamintaha ka ton parte sa kuryente kun ro mga tinakaw kondong mga tinakaw iti bahay kitat aro gabayad haman nga hindi danda bantay at mayadong manakaw at kuryente ay manakaw nga ni siyempre malisod bantay na manakaw ay naga bago manakaw gabantay man mga uwat makakita may una gon nga hadakpan nga gintawan it penalty kunta i-refund. Ginaripan mat actually. Ha? Ginaripan matatakil ko ron. Hindi ang natin mapanduhan. Siyempre, sinintimos. Pero ginaripan itakil ko ron sa aton ng mga konsumidor dahil ron ang tinakaw kita ang nagabayad. So ginaripan itakil ko ron. Ginaripan ka ton. Pero ginabayad na sa systems loss ay hapabayad man yon akil ko sa mga tinakaw ng kuryente. Kabuon actually rong ginpang multahan, ginpang penaltihan, ginkasuhan. Agina balik ka to nun gina-refund. Hindi tayong mapanuhan. Siyempre, sa kaisot-isot, ha? Ko-refund. Sininti mo nga ni. Sininti mo ay sa kabuabo. Kita tanan gapasan ka ron. Hindi man pwedeng sapot akil ko. Ay, rong, sister, rong tinakaw ay kaparty ang ron. Raya nga mga, ganang nag-plaktuit-plaktuit yung mga kuryente, ha? Naduduga dahil kukahaba nga linya naton nga ginaagyan halin pa sa aton yung mga power generator pagtotaklan eh kita rong pinakapuntat grid so abo nagakawasing kuryente kita karon na nagasabat agamat kita hayron do nakabutang sa layi do yun do nakabutang sa ipiralo ha wa kita wa mat mo barakel ko hay do yun abi nakabutang sa layi.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Yan ay dapat amindahon. Ha? Amindahon. Rong aton nga, ipiralo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Good morning, more power man. Dating Kapitan UPM UTM de Lesena. Nini Nerly, SB. Una sa publisyon makatoy. Engineer Cesar Gomez Taiko, God bless you always man sa inyo buswang. Good morning sa akong mga kabayan sa Ngakanon. Yabigid sa akong igmanghod sa Tamalagon, Tangalan. Ag sa pamilya Trahe, ag happy birthday sa akong hipag na si Carmen Trahe from Alicia Isabela. Sagamat gid sa tanan-tanan. Kay Bin Milbin Clavel Bartolo, good morning. Kagawad Arnel Cardinales, una sa Barangay Mubo. Happy birthday ko no sa Big Boss Joriel Ami. Halin sa Cardinales Family, Abanti Mubo. Ag happy birthday kay Dulpo Salvador. Bao tayo Dulpo. Nasa sitio Ilawo Draymao. Halin sa Abanti Mubo, God bless. Ag mayad nga gawas man. Sa tayo Dulpo, rayro na garinik-lamo kukuan. Baha-baha rin karon sa may sitio Ilawod. Masyado gin mo nga bukal ko rin nga problema nga ra. Aga, hatambakan na nga ni. Ito ako nakompleto ang title po. Ay man sa ginto tambakan. Kabay pang nakompleto na. Good morning, Jet. Iya kami sa Mubo, nagapamati. Happy birthday sa akong mga apo kay Jeriel Ami, aga Acer Ami. Mayad niya, yawas ag mahabang armas. God bless. Halin kay Toto Giovanni Oreta Ami. Aga ako Wednesday pa sang bilog na rin. Good morning gid ha sa mga taga Mubo na kay Giovanni Oreta Ami kay kagawad Arnel Cardinales. Good morning gid kay classmate Chari Baltasar Yap. Manog kagawad man day. O naman sa may sitio Ilawod Barangay Mubo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Agang-agang na ginabi, alas 9.29 na eh. Si, Lunes naman kita.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
2: ang one aton matalakay banwa ng mga isyo, balikan ta sa Lunes. No update, development. Sino yung doon na rog action, kadingdong? Negative? Anong nangyari? Ha? Bakit walang action mamaya? Si Katodong Role, unlib pa. Unlib pa. Ote, music hindi na. Ayos, ayos gid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
2: Ayos gid, ayos gid. Masaya talaga, masaya, masaya.

0: Naging kapartner sa technical side engineer, Ding Dong Robiso. Dali lang, may hingagaw ho eh. Good news kung may ina nga solar energy nga may option man do aton nga mga konsumidor nga magpilit manaba nga bayaran sa konsumo. Hindi ka man makapili nung Reyes, sangka distribution facility man ang kita. Akil ko man gihapon. Ah, wamat ibang gabuyot. Akil ko man gihapon. Planta gataro ni Mao. Ah, bagong mga power generators. Pero masugod sa Aklan, maglima bisanda. Te, maya doon lima. Abong supply. Pero sa presyo, aga roga distributed power sangka distribution facility. Akil ko man gihapon. Sa pangutana, siyempre ro anda karon nga power nga gine-generate nung hill. Igto man gihapon maagto sa WISEM. Pag kinugang kita, okay. Ay kita rong priority siyempre iya sa aton dong planta. Hindi git pwedeng hindi kita paghabyan karon. Ihaboy git ka aton doon ita WISEM. O galing ito ta kita gabakag sa spot market. Mahal man gihapon itong ginabakag ito. Hindi man direkta sa rin ng mga power generators. Ay, nako. Amindahan na anay at dahan nato nung ipiralo. Ay, nang ipiralo, imbis nga makabulig, ay nagadumok pa katon ng mga konsumidor. Tama ka, Jet. Dapat amindahan nung ipiralo. Ay, bukot mayad, katulon ay... Correct kita, correct kita, Chani de la Cruz. Sangagan kong bilog ka persa, itradyo to Aklan, Jet Reyes po lamang nag-aiwan na nikito temporaryo. It mahida iton, mahilwayon. Ag nagsilak na ng agahon it Sabado. Olyo 25 kita, trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati, mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Mga pasaway sa lipunan. Mabilis sa himpapawin. Project The Jet Reyes. At inyong napakinggan ang todo komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mag-abuti ka.
4: So, rihanda sa pong sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo, kapag ina makuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, na mapabakterya mo ng viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, ni grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system, may mga
5: predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na ng aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Amo na kay pictos ang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Kung nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo no, tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: o sa Plaza, huwag ka nga balo sa ginasugata mo, nga may dala na gilisang masakit. Puro, kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mga buti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no, nga adlaw-adlaw, no. Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no, kung gapangita kamo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyo lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag-capric acid, naga-panami sang imong ghrelin, ghrelin hormones, no? Amuni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag-adlaw-adlaw nga pag-tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared no, sa gatas sang iloy. Ina, suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI. Nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So, duwa amo mala na nga itong source ang lauric acid, Sir JP, no? Ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So, galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 bio na kita, Sir JP, no?
4: Yes, exactly.
5: So, ang MCTs, no? Ang ambakugan ni Gina, gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or, kung sa, ano pa, layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely

0: natural kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas,
2: magabuti ka. Okay, so makatuloy to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
0: boringot
2: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema siniya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
0: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
2: Correct.
0: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
2: Buringot.
0: So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
2: Correct.
0: Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
2: None.
0: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
2: Correct.
0: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
2: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag bala ang ginahimo ni D3 Bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses

0: nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So, kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
1: So, sa aton nga mga suki, no? Kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500. Kag D3 Bio, ilabi na kong ining nakabutilya, no?
0: Oy,
1: piki ina,
0: piki na,
1: no? Kag kong nakasoft gel. Ang aton na authentic, kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig, kag naka-box, no? Ang iya nga packaging, amuman ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel, pero naka-blister pack, naka-banig. Kag sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet. Gusto niyo mag vegetarian diet, so sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigion lang nilang pagtumar sang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
3: 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tugotang sa idagong ga-inubra. Agakon ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best trying more power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Sa pag-retiro, tsempungon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nagawsoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo, o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple lang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag GoMaker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
5: 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

gabi. Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Gumay tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo, the best try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
8: Basta.
4: Ano na yung
3: ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinurinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunta sila ng diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
11: Sa itong yung mga suki ng tigpalamati, isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kung kada bugtaw na ito, magtulok na si Spio, do ka nami sa ngatong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na ito ng mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sa imo mood, nagapanami sa imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da. DTX 500, kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
10: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala agatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate na si Richard?
10: Ha?
12: Batchmate?
10: Magulang sa sakon, gawa.
12: Ate, okay.
10: Mas Manong namon si Manong Willie, Bri Villame, Manong, ano pa? Manong...
12: Gabi. Manong Tong.
10: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
8: Hindi ka naka-guest, no?
10: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang ko. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
11: isang
10: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo siyempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boys ang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni ma-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagin Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point, maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gagsige na yasag gravity itself. Bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo duga dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong GTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang GTX 500 na kapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno ano da, gagaras. Andi nang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
8: kulong? Eh. Ha? Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
10: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
8: Napitoan Friday, engineer.
10: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling dito X 500 Sir Boy.
8: Correct no? Kay ang collagen no? Nga ako no, correct ni Sir JP no. Ang collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay base ka DTX 500, ha? Base ka Martin C, no? Amo nang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka, sang sak ito nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga hindi ka nagatigulang but it minimize the damage of aging. Kung naka DTX 500, kag naka Mighty C.
10: Oh, lain gid siya, Sir Kevin, ano? Kung naka DTX kag...
11: Yes, Sir JP. No? In addition, no, sa functions ng collagen, no? Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan o kung mapilasan, bala,
10: Dasi
11: mas dasig mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
10: Tira, kung makonsekwenta, anyos ka na 50% na lang, so, mga 40% na lang release mo sa collagen.
8: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
10: Di, amuna na, pari Richard, thank you, good sa...
11: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
10: Okay.
11: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
10: Amo mangyapon.
11: Vitamin A. Vitamin C.
10: Gusto!
11: No? So, ang ini nga mga vitamins.
10: Small amounts. No?
11: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. Gusto. So, in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayroon na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga glow.
10: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu Home kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
11: Hindi si Richard de la Torre.
10: Richard Gomez, namin ko.
8: Kaya basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa.
10: Akong babae.
8: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
10: Ang abnormal.
8: Hindi man ah.
10: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
8: Nag-text na ganyo.
10: Si Lia, daw mahamot sa piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500 mabuligang kala niya agwantas ang baho sang ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho padula baho iya Sir Boy sang ilok.
8: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good no. Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingko, so why ka man garunot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
10: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako na nga, Pizzer Boy, kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
8: Swabi.
10: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagkaya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
8: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, aparehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kaya gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
10: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot lang, upset stomach, utot-utot daw, gasul, butangan lang nila siyang buluban yusan, amang Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
11: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imong stomach, ang imong chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imong chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan, no? I mean gas is the product of fermentation man sang food sa atong chan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no? Sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no? Ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
10: Yes, of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
8: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kunami ang imo blood flow nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
10: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung palanakit sa muscle mo.
8: So, sakto lang init, kampiyon ang
10: kumatarapin. Kasundo, kasulod, sa yung laki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya, kung gambalatian ka na. Ari si Sir Boy Surweta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
8: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
10: Ay!
8: Ang isa sakit chan.
10: Ay!
8: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
10: Oh.
8: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa, D3 Bayo malang niya para malang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilanan ay ang D3 Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si D3 Bayo hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Paul Kagilanan kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatanting aparte may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlong na dagom, or sibit, tinlo ay butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natong mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. Sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, butangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature. Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Inisang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pa tiyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
11: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
8: Siyempre, may paris na, no, tapos mong paligo, dapat may ugalion, kung deodorant ang storyhan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ama ang mangilok mo nga medyo magalom amat gamat ni gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
11: So madam, huwag salamat sa inyo. Padayon nyo pagpamatik ang pagsuporta sa aton programang impormasyon sa ikayong lawas. I-remind lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permi no. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
8: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumal sang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung ga-Mighty C ka.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun
14: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
16: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11:36.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Petsa 25 na po tayo sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Gisrel Narvar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balita, hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline balitang lokal, mga solusyon sa paulit-ulit na nararanasang pagbaha sa Dimol, Boracay, hinalakay sa Aklan na sanggunang panalawigan sa Joint Legislative Inquiry.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, pagpapatayo ng dialysis center sa Washington, nakatakdang simulan sa susunod na taon.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kadiwa ng Pangulo Pop-Up Store, binuksan sa Aklan PPO bilang pagtiriwang ng 31st sa PCR month.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Sa headline balitang lokal, response team ng 11 barangays sa Kalibo dumahok sa bagong Kalibo Rescue Competition at 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para naman sa headline balitang regional, construction worker patay matapos mahulog sa ginagawang tulay sa Lambunaw, Iloilo.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Ang headline balitang regional, miyembro ng LGBTQA+ Islamic Entrapment Operation dahil sa muna'y online pagbabanta sa minor de edad.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang national, Sona speech 90% ng kompleto ayon kay Pangulong Marcos.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Dagdag headline balitang national, korupsyon isyung nais marinig ng mga Pilipino sa Sona ni Pangulong Marcos ayon sa Pulse Asia.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At 22.7 billion na pesos na savings ng gobyerno ilalaan sa uplift at tulong sa mga apektado ng krisis sa gitnang silangan.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, patas na impeachment trial tungkulin ng Senado ayon kay Cayetano.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balita international, dahil sa matinding heat wave sa Japan, 14 katao nasawi.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, US gagamitin ang naka-freeze na pondo ng Iran sa kabila ng tumitinding atensyon.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Headline balitang sports, LeBron James lilipat sa Philadelphia Sixers.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Para naman sa showbiz news, sa balitang artista, Vice Ganda, nilinaw ang isyo kay Kim Chu matapos maging trending ang kanilang palitan ng mensahe.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: At headline balitang negosyo, Philippine Passport, ikapitong pinakamalakas sa Southeast Asia.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Dako naman tayo sa health news, sa balitang pangkalusugan, halos 1 milyong bata sa Metro Manila na bakunahan kontra tikdas at rubella ayon sa DOH.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Alas 11:30 in webinar, at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Inalakay sa isinagawang Joint Legislative Inquiry ng Sangguniang Panlalawigan ng Aklan ang mga panukalang solusyon upang matugunan ang matagal ng problema sa pagbaha sa Dimol sa Barangay Balabag, Boracay Island. Sa pagdinig na ginanap noong Hulyo 23, kasama ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan at pamunuan ng Dimol, lumabas na nagsisibling catch basin ang lugar dahil sa mababa at elevation nito kumpara sa mga nakapaligid na kalsada at mga establishmento. Bilang tugon, sinabi ng Sunshine Inns Incorporated operator ng Dimol na maglalagay ito ng karagdagang high capacity pumps at magtatayo ng holding tank upang mapabilis ang pagdaloy ng naipong tubig patungo sa mga pampublikong drainage line at collector drain. Gayunman, bago maaprobahan ang proyekto, kinakailangang magsumite ang demo ng as-built plans at sumailalim sa joint ocular inspection.
0: Todo balita.
3: Nakadakdang simula ng lokal na pamahalaan ng New Washington sa susunod na taon ang pagpapatayo ng isang dialysis center upang mailapit ang serbisyo medikal sa mga residenteng may sakit sa kidney. Sa kanyang State of Municipal Address, SOMA 2026, sinabi ni Mayor Anthony Attorney Simonette B. Peralta Francisco na mananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang proyekto na isa rin sa kanyang mga ipinangako noong panahon ng kampanya. Ayon sa alkalde, layunin ng dialysis center na mabigyan ng mas madaling akses sa gamutan ng mga pasyenteng nangangailangan ng regular na dialysis sa halip na bumiyahe pa sa ibang bayan na lungsod. Nasaan ding mababawasan ang gastusin at hirap na ng mga pasyente sa kanilang mga pamilya kapag natuloy ang pagpapatayo at operasyon ng naturang pasilidad.
0: Todo balita.
1: Samantala, binuksan naman ng Aklan Police Provincial Office o Aklan PPO ang kadiwa ng Pangulo Pop-Up Store sa Camp Pastor Martelino, Barangay New Buswang, Calibo noong Biyernes. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Police Community Relations Month sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform, mga lokal na vendor at mga magsasaka. Nag-alok ang programa ng abot kaya at di kalidad na produktong agrikultura at pangunahing bilihin para sa mga pulis at kanilang mga pamilya. Ayon sa Aklan PPO, layunin ng kadiwa na mapalakas ang ugnayan ng pulisya at komunidad habang binibigyang suporta ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka.
0: Todo balita.
3: Dagdag detalye balitang lokal, nagpasiklaban na sa galing at bilis ang pag-rescue ang mga response team ng 11 barangay sa bayan ng Calibo ngayong araw. Bawat grupo ay nagsagawa ng response sa iba't ibang kalamidad o sakuna, gayon ang pag-responde sa sunog, disgrasya at iba pa. Kabilang sa mga lumahok ang mga response team ng barangay Bacau Norte, Bacau Sur, Briones, Estancia, Mobo, Naluok, New Buswang, Old Buswang, Poblasyon Tinigaw at Tigayon. Ayon kay Terence June Toriano, head ng MDRRMO Calibo, ang patimpala kay isa umanong refresher ng kanilang maging training sa pagresponde na bilang isang hakbang para sa mas maayos at mabilis na pagresponde sa mga nangangailangan. Ito na ang ikatatlong taon ng nagpagsasagawa ng nasabing patimpalak. Samantala, bagong ngayong araw, Hulyo 25, magpapasiklaban naman ang ilang response team mula sa iba't ibang paralan sa bayan ng Calibo.
0: Todo balita.
1: Alas 11:43 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Patay ang isang construction worker matapos mahulog sa ginagawang tulay sa Barangay Balagyaw, Lambunaw, Iloilo. Ayon kay Police Lieutenant Vincent Garcia, officer in charge ng Lambunaw Municipal Police Station, inaayos ng biktima ang tulay na magsisilbing daanan para sa isinasagawang proyekto ng irigasyon sa lugar nang madulas ito at mahulog. Dahil sa lakas ng pagkakahulog, nagdamo ang biktima ng matinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan.

0: na umano'y pinagbantaan siya ng suspect sa pamamagitan ng chat. Sinabi ng biktima na nagbanta ang suspect na ikikalat ang kanyang mga larawan o video kung hindi ito magpapakita. Sa operasyon na kumpiska mula sa suspect ang isang Samsung A50 na kulay navy blue na pinanawala ang ginamit sa pagkikipag-ugnayan sa biktima. Kasalukuyan nakakulong ang suspect at maharap sa kasong paglapag sa Republic Act 11930 o Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o gaya sa Section 6 ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
1: National.
2: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 90% ng kompleto ang kanyang talumpati para sa State of the Nation Address or SONA sa Hulyo 27 na mag-uulat sa mga nagawa ng kanyang administrasyon at sa pagtugon sa nang pamahalaan sa mga kasalukuyang hamon sa bansa. Ayon sa Pangulo, tatalakayin din niya kung paano hinarap ng gobyerno ang epekto ng mga pandaigdigang hamon at ang mga naging hakbang para matulungan ang mga Pilipino. Aniya, patuloy pa rin niyang nire-revisa ang mga talumpati hanggang sa huling oras bago ito ihatid upang matiyak na kumpleto at naaayon sa mga prioridad ng administrasyon. Samantala, nang tanungin kung babanggitin niya ang isyu ng korupsyon sa kanyang SONA, tanging sagot lang nito, abangan ang susunod na kabanata.
1: Todo National.
0: Korupsyon ang pangunahing issue nais ng marinig ng mga Pilipino sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, sa 2,400 na respondents, halos tatlo ang bawat 10 Pilipino ang nagsabing dapat bigyang diin ng Pangulo ang kampanya laban sa korupsyon. Kabilang ang investigasyon at pagpapanagot sa mga nasa likod ng umano'y anomalya sa flood control projects. Kasunod dito ang isyu ng mataas na presyo ng pangunahing bilihin na pangunahing alalahanin ng mga residente sa Visayas at mga pamilyang kabilang sa mga mahirap na sektor. Nais ding marinig ng mga Pilipino ang plano ng administrasyon paugnay ng trabaho at kabuhayan, kahirapan, illegal na droga, mababang sahod, mataas na presyo ng langis, agrikultura, kriminalidad, edukasyon at pagpapatupad ng ipinangako ng Pangulo noong nakaraang mga taon.
1: Todo National.
2: Samantala, ilalaan naman ng pamahalaan ang 22.7 billion pesos na savings nito para pondohan ang uplift assistance at iba pang programang tutulong sa mga Pilipinong naapektuhan ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bahagi ng pondo ang 12.57 billion pesos na inilabas ng Department of Social Welfare and Development or DSWD para sa uplift assistance na inaasahang makikinabang ang 7.5 milyong kabahayan o 37.5 milyong Pilipino. Sinabi rin ni Castro na maaari ring gamitin ang pondo para sa mga programa ng mga DMW, DOTR at DOE, lalo na para sa mga OFW at iba pang sektor na naapektuhan ng tensyon sa Middle East. Binigyang diin niya na prioridad ng pamahalaan ang pagtulong sa mga pamilyang Pilipino, manggagawa, magsasaka, commuters at OFWs na naapektado ng krisis.
1: Todo National.
0: Iginiit ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na nasa Senado ang pangunahing responsibilidad na tiyaking magiging patas at naayon sa due process ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang manifestation sa 9 na araw ng paglilitis, sinabi ni Cayetano na bagamat tungkulin ng prosekusyon at defensa na ipaglaban ang kanikanilang panig, nasa Senador Judge ang pananagutang pangalagaan ang integridad ng buong proseso. Binigyan din niya na hindi lamang ang magiging hatol ang mahalaga, kundi maging ang paraan ng pagdinig sa kaso. Pinuri rin ang prosecution at defense sa pagpatupad ng kanilang mga tungkulin at sinabing natural lamang ang pagkakaroon ng pagkakaibang pananaw at usaping procedural sa isang demokratikong sistema. Ngunit hindi ito dapat naging hadlang sa isang patas at kapanipaniwalang impeachment trial.
1: Todo National.
2: Nanawagan naman si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez sa Bureau of Immigration na magsagawa ng agarang investigasyon matapos umano'y maglabas ang ahensya ng maling impormasyon na nag-uugnay sa kanya sa planong pag-alis ng bansa. Sa liham na ipinadala ng kanyang mga abogado kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, iginit ng kampo ni Romualdez na walang katotohanan ng mga ulat na nagsasabing tinang

0: Ganyang umalis ng Pilipinas upang takasan ang mga kasong kinakaharap. Kinunta rin ng dating House Speaker ang umano'y pagpapakalat ng Bureau of Immigration ng hindi beripikado at mapanirang impormasyon ng nakalaunan ay naging batayan ng ilang ulat ng media kaugnay ng kasong isinampa laban sa kanya sa Sandigan Bayan.
1: National. Inatulan ng Sandigan Bayan ng guilty si Janet Lim Napoles sa 10 bilang ng graft at 10 bilang ng malversion of public funds through falsification of documents, ugnay ng umano'y maanomalyang paggamit ng pondo ng Department of Agrarian Reform or DAR. Dahil sa atol, pinatawan si Napoles ng parusang hanggang 15 taong pagkakakulong sa bawat kasong graft at mula 17 taon at 4 na buwan hanggang 20 taon na sa bawat kasong malversation. Nag-ugat ang kaso sa umano'y manumaliang pagkuha ng 50 milyong pondo para sa farm inputs sa pamamagitan ng 10 non-government organizations o NGOs at 10 local government units o LGUs. Lumabas sa imbestigasyon na walang record ang mga LGUs sa naturang proyekto at hindi rin nila hiniling ang pondo para rito. Bukod kay Napoles, hinatulan din ng Sandigang Bayan si dating Department of Agrarian Reform Undersecretary Jerry Pacturan ng guilty sa 10 bilang ng malversation.
0: National. Alas 11:51 na at lipat naman tayo para sa balitang international. International. Aabot sa 14 katao ang nasawi sa Japan dahil sa matinding init na dulot ng nagpapatuloy na heat wave ayon sa Fire and Disaster Management Agency. Umabot sa mahigit 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lungsod. Dahilan upang maglabas ng heat stroke alerts ang Japan Meteorological Agency sa 41 sa 57 prefectures at gamitin ang terminong kokoshubi o cruelly hot day bilang babala sa publiko. Bukod sa mga nasawi, halos 11,000 katao rin ang naospital dahil sa heat stroke sa nakalipas na isang linggo. Patuloy namang hinihikayat ng pamahalaan ng publiko na manatili sa malamig na lugar. Uminom ng sapat na tubig at sundin ang mga health advisory para makaiwas sa heat-related illnesses.
1: International. Dagdag detalye balitang international, patuloy ang pag-obserbar ng militar ng Estados Unidos laban sa Iran na umabot na sa ika-13 sunod ng gabi kung saan 4 ang nasawi sa 5. Ang sugatan sa pinakahuling airstrike sa Banhar Abbas sa Quezon Island ayon sa Iranian state media. Inihayag ni US President Donald Trump na gagamitin ng Washington ang naka-freeze na ari-arian ng Iran upang bayaran ang pinsala sa mga barko, kargamento at iba pang apektadong operasyon. Tinawag itong fair and equitable. Ngunit kinunduna ito ng Iranian Foreign Ministry Abbas Araghchi bilang isang panganib na president. Samantala, sinabi ng US Central Command na target ng sa kanilang operasyon ang mga pasilidad ng kakayaning militar ng Iran upang mabawasan ang banta sa pandaigdigang pagpapadala sa rehiyon.
0: International. At para naman sa detalye ng balitang sports. Inanunsyo ni LeBron James ang kanyang paglipat sa Philadelphia Sixers matapos ang kanyang free agency decision. Sa edad na 41, pipirma siya ng dalawang kontrata na nagkakahalaga ng $8 million. Ayon kay James, nais niyang tapusin ang kanyang karera sa Philadelphia at tulungang wakasan ang matagal na ang paghihintay ng koponan sa panibagong NBA championship. Inaasahang magbibigay ng malaking dagdag lakas si James sa Sixers kasama nina Joel Embiid at Tyrese Maxey na nagbibigay ng bagong pag-asa sa koponan para sa susunod na season. Balitang sports.
1: Dako naman tayo sa showbiz news sa balitang artista. Nagkaroon ng usap-usapan sa social media matapos hindi mabanggit ni Vice Ganda si Kim Cho sa kanyang acceptance speech nang tanggapin ang Best Host for Entertainment Award sa FAMAS Broadcast Award para sa It's Showtime. Dahil dito, ilang fans ni Kim ang nagpayag ng pagkadismaya online na sinagot naman ni Vice sa serye ng mga post kung saan binatikos niya ang umano'y pagiging toxic ng ilang taga-suporta. Naglabas naman ang payag si Kim Cho at ipinagtanggol ang kanyang mga tagahanga na ani ay naging emosyonal lamang dahil sa pagmamahal at suporta sa kanilang idolo. Sa kabilang na naging palitan ng mensahe, tiniyak ni Vice na wala silang alitan ni Kim. Sa kanyang post, sinabi niyang nagka-message pa nga sila at naayos ang kanilang samahan.
0: Balitang showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
2: Todo balita. Todo balita.
0: Umangat ang Philippine passport bilang ika-7 na pinakamalakas sa Southeast Asia ayon sa pinakabagong Henley Passport Index. Samantala, tumaas rin ito sa ika-72 na pwesto sa pandaigdigang ranggo mula sa ika-75 noong nakaraang taon. Kapantay ng Pilipinas sa pandaigdigang ranggo ang Benin at Uganda. Nanguna pa rin ang Singapore bilang may pinakamalakas na passport sa buong mundo, habang sinundan ito sa Southeast Asia ng Malaysia, Brunei, Timor-Leste, Thailand at Indonesia. Ayon kay Christian Kailin, chairman ng Henley and Partners at lumikha ng Henley Passport Index, ang lakas ng isang passport ay sumasalamin sa antas ng tiwala at ugnayan ng isang bansa sa iba pang mga estado, bukod sa pagiging sukatan ng kalayaan sa paglalakbay ng mga mamamayan.
2: Todo balita. Todo balita.
1: Dako naman tayo sa health news. Sa balitang pangkalusugan, umabot na sa mahigit 1,000,000 bata sa Metro Manila ang nabakunahan laban sa tikda sa rubella. Matapos sa sinagawang immunization campaign ng Department of Health o DOH, ayon sa DOH, nasa 0.45 million bata na o 87.1% ng target ng 1.2 million ang natanggap ng bakuna matapos nagtapos ang kampanya noong Hunyo at 30. Inulat din ng ahensya na 8 lungsod sa National Capital Region ang lumagpas sa target na 95% vaccination na coverage na kinakailangan upang makamit ang matatag na proteksyon ng komunidad laban sa tikdas. Pinakamaraming nabakuna ang bata ang naitala sa Quezon City na umabot sa 262,720. Inikayat naman ng DOH ang mga magulang na dalhin sa pinakamalapit na health center ang kanilang mga anak na hindi pa nababakunahan o hindi nakasunod sa kanilang regular na immunization na schedule upang makompleto ang kinakailangang bakuna.
2: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo
0: balita. Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli po, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
1: at katodong Jisrael Narvar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan, Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, 4 na minuto na nung taligad sa oras, ito alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan.

pasin ng Radyo Todo. Radyo walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Kapag may balita,

0: may aksyon. Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Matalinong talakayan. Masarap pakinggan. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Aksyon.
1: May edad nga lang Pilipinas. May edad lang Western Visayas sa Banwat, Calibo, Provincia de Tacana. Ang sabugos nga magabutan nga itong programa, welcome sa aton nga pagpangalagad. At 17 kabanwaanan at 320 nga kabarangayan at Provincia de Tacana. May edad nga pagpagamati. Pagpangalagad daro programang Todo Aksyon. Adlaw kita makonect Sabado, Pesta, Petsa 25 sa buwan ni Tulyo, daong dagong 2026. Sangagan ni katodong Reynald Banjola, kung yung temporaryo makibahan sa katodong Gisrael Nervar sa pagbalangad at programang Todo Aksyon.
0: Todo Aksyon. Todo Aksyon. Pagpagana sa pananghalian. Todo Aksyon. Todo Aksyon. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
1: Uli diyo kami sundan, nagibaan sa makaroon nga pagpangalagad, pinagi sa mga among website nga www.radiotodo.ph. Mag-i-follow, like, comment, and share man. Ramon ka ng Facebook page, ramon ka ng Radyo Todo, Aklan, 88.5 FM. Okay, gina pa namin na itong karamatag pagamati, unang karamatag nga Kalibo Public Market. Sa itong karamang mga bulantero, bulantera, mga matansador, kargador. Uli ba ka na karang nagpapahumun, ka na karang ilabas. Agriba man kara busy man sa pagtatar kanda kara mga customer ug mga mambabakayo na sa atong karang Calibo Public Market. Ag syempre man sa atong karang mga binda ato karang bolantero bolantera man una kara sa atong karang shopping center. Di ba kara nagpreparar man kanda kara mga ilabas, di ba kara may mga bagon? Ano kay ra yung mga ilabas makaron basi kung manami aga mahatdan kami ya. Iba kara sa igwagi nga mga ginaga nga baka gagiran na kara mga ilabas. Ag syempre ginatamuyan mo na itong kara mga tricycle driver, atong kara mga bus driver, van driver. Gabisi na sa pag-ratsada, sa pag-balik-balik sa itong kara mga mayor nga karsadahon. Iyan kara sa itong eastern terminal, at itong kara western terminal, at itong kara nga probinsya itakan.

0: At syempre, ginatamoy mo na ito na itong karamatag pagamati sa nakarang mga panimagay. Ah, naka-monitor na sa itong karang Facebook Live sa nakarang mga transistor radio. Di ba ka nag-ilahila yun sa nakarang mga panimagay? Baka tapos siyang ilabas? Di ba ka na nag-preparar pa sa nakarang mga kusina? Di ba ka na nag-kiwa po yung nakarang mga panakot? Sa mga opa kay labas, kamo lang bahala kara magpreparar. Kami man bahala kinyo kara magato dit pila ka mga minute init nga balita. Kato taga tawat ligwa agawa oras makarang karang sa atong karang pagpangalagad. Sumaan po niyo kami sundan sa mga karang Facebook Live. Rong radio to Radio Todo Aklan 88.5 FM. Palike at share lang manda mga katodo, no, para man na kung may mga flash report at may papila ka mga breaking news ay sigida yung makita, no, aga kamuro pinakauna kara nga mga tanaw sa itong karang mga pila ka mga ginarespondihan yung mga balita yan sa itong karang probinsya Itaclan.
1: Todo Aksyon.
0: So pila ka mga balita ng itong tawat ligwa makaroon ka mga adlaw mga katodo. Rong raya nga mga katodo, no, nga natabo nakarsa may barangay Hawili sa Banwa Tangalan. Daya karang mga tatlo ka mga estudyante nga nga nabugan takit natawag karang illegal nga dried marijuana leaves. Nga may mga klase tara mga katodo ag nagangabot nagpangabot sa nito karsa may bye-bye. Kay sa gimpatagayon karang intelligence monitoring katong karang Tangalan PNP ay nakita sa nang nag-aduyan-duyan ito kara sa may kilid kat baybayon. Agmay patangani kara nung nagpatigayon mga tatong kara mga otoridad na kara sa may Banwa Tangalan. Ita ginatawag kara mga monitoring sa mga kilid kat baybayon, no, dahil kasay kita kahapon nabi kara brown out ya kara sa Banwa Kalibo. Siguro nakaisip-isip pero mga pila ka mga sidante nga nga mag-warya-warya o kung magwarang-warang una kara sa may bahin kara ta Hawili Tangalan. Aga nisipan ang nakarang magbutang-butang karay tantawag karang medya duyan-duyan o nakasamay puno karat niyog. Aga nit ang anikaradong balita karang mga katodong nabuanta ita natawag karang illegal karang drug dried marijuana leaves rong daywa o kuna rin tatlo karang mga katodo ka mga estudyante. Ay sa nabato na itong information mga katodo, no, rong day nga tatlo is Sambilog kara ay residente at Banwat naman siya. May Sambilog, may karang residente at Banwat makato, nga tawag kara na at large pa na mga katodo, no, panadakpe. Aga Sambilog, matakararong residente at Banwa kara ita Kalibo. Ano tarong ginaubra ka mga estudyante nga rama makaroon mga katodo, no? Madya mga wao takara sa lugar doon na karang mga trabaho. Nga imbes mag tuon takita kara ita insakto na patuon nga itong mga ginikanan, ito takita kara sa waryahan mag inadik. Wa mga takara nag tawag kara nag kwan sa mga anak kara mga ginikanan, no? Siyempre, anda takakuntara ang mga obligasyon man. Apang may mga unga kita karang mga katodo, no, nga hindi kita karang magpaturo man o kung magpadisiplina sa anak karang mga ginikanan.

0: So indo na rondo na makatudo talakayon nato no sambitan karangay show dela atong kinakabii no nga pag pagkipag-angot kay police captain na Jason Mausig. So atong karanga hepe no itong karanga tangalan PNP. Regarding mga katudo sa natabo karanga insidente na karasamay Banwa Karait tangalan. Kay na nagatawag kita no isa presente ito kay narong natawag karanga head teacher.
1: Walang inaatras.
0: Agagin istorya makaroon makatodo itatong karang head teacher itasang kaskwilahan na sa Banwat naman siya rung atong karang tangalan PNP kung alin dong disposisyon sa nasabitan karang natabo no sa dayang ranga tatlo karang mga estudyante mga katodo. Sa piyak nga bahin mata mga katodo at matawat ligwa makaroon na rung natabo karang concern nag-issue na karang sa may isla at Boracay. Regarding matara mga katodo no sa natabo karang pagkagawan ita sangka beach guard aga sangka vendor na sa front beach itong krang islat Boracay. Ay kung makita natin sa nag-viral nga rang video mga katodo ay nag-aagawan nga ita baligyaro nga itong krang beach guard nga aga rin nga rang vendor mga katodo. Apang may pagpahayag matakara mga katodo ng mismong beach guard kay Sir Chino Vargas rong beach Boracay beach guard supervisor na sa islat Boracay. Aging klaro matakara mga katodo kung alin gidman rong tunay nga natabo aga kung alin gidman doon na karang side ag both sides man sa nasabitan karang insidente. So hindi na rin pamatiyaan na itong mga katodo no, kung alingid man dong tunay karang natabo. Sana sabitan karang insidente para man maging patas kita sa both sides. Sinatawag karang pamilya mata ako na tawag karang vendor. Pag sa side mata no, ito yung karang beach guard nga nag-viral ganyan yung mga katodo. Naging umpukan ani karang itabash imo karang mga katodo. So pamatiyaan ang doon na rin na karang mata katodo nga pag pahayag. No, dahil ha, interview natin mura mga katodo regarding sa nasabitan kara nga isyo. Samtang sa piyak matangabahin mga katodo, no, rayang ipatagayong makaroon nga bagong kalibo rescue competition. Yang sa Banwa ita kalibo, no, nga na intrahanda, itan ko rang unsi kabaranggayan niya sa itong Banwa at kalibo. Katlong dagon niya mga katodo nga ginapatagayon ng sambitan karang kompetisyon. Ito na ra isa ihat-hat katonon ni katodong Realin Ortega Ributar. Kung alin doon mga latest karang detalye o regarding sa sambitan karang kompetisyon. Para man sa beneficyo, itatong karang matag pagamati. No, yakar sa itong karang Banwa, ita kalibo mga katodo. So mga ibukada na yung mga mensahe, mga pa-shoutout, mga pag-greetings ka itong mga katodong ipadagay sa itong karang Facebook Live. Ay, ginatama na itong karang si Ma'am Noemi Santa Maria. Good morning katodong Israel sa agsatanahan nga watching live from Dubai. Naman ka na kay Ma'am Elisa. Good noon po sir. God bless. God bless mga kayo madam. Ay ginatamyo gulat atong tagpagamati no na karasamay barangay Dongon West na karasamay mga Alubera mga Okendo family. Na nagayunupok na karang radyo kung mag-agay kita na karasamay barangay Dongon West. Naman sa akong karang ginikanan nga nagpamati man na karasamay barangay Dongon East kay Nanay Mila at kay Tatay Nole. Siyempre, ginatamyaw mo na ito na tumatag pagamati yakar sa bilog ng Banwa ita kalibo nga nakamonitor na sa nakarang mga transmitter radio.

Mga ginatamyo na ito pagpamatiyo na karasama ay banwa karaita numan siya. Pag sa pilapagid ka ng mga amigo-amigaw na karasama ay banwa at numan siya nga nagpa-shoutout na kara kay Sir Hungrybone na Aklanon. May dahil ngayon pagpamati, agos Manila, karang pagilabas, no, na karasama ay printe malaray at BFP numan siya na karang pisto. O sa atong karang pagpanumbalik, no, pagkatatoy atong karang mga aging plastar karang nga balita. Talakay ng tatawa na tuligwa ag oras sa itong karamaging hat-hat karang mga topic ag mga headline makaroon karang adlaw mga katodo. Diyan mo lita karang katigyo ita More Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy God, healthy life. Mag More Power Coffee Daily to achieve a healthier you. Mag-anong balik

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowel Narries, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyo nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa aton yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Siningation.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo labatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Southon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Southon Gold Coffee Mix.

0: protektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elmiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Todo aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Todo aksyon. Todo aksyon.
5: Balik sa itong pagpangalagad, may 30 minutos sa Arunong Taliga sa itong oras at alas 12.
4: Todo aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
5: So yun kita mga katodo, no, magkataw ka na at papila kaligo at ng mga aging hat-hat pinaka ng mga balita. No, regarding sa rin nga nga dahiwa, tatlo ka mga minor de edad nga mga katodo nung no, nadakpan. To? Ita, ginaaligar ka nga dried marijuana leaves na sa may barangay Awili sa Banwa Kartangalan. No? Ay kung isipo na pinaton mga estudyante sa Sandara, no, may mga klase sa narakapo na pang nangabot sa nanakara sa may bahing karata printed by bayon ita barangay Hawili sa Banwa Tangalan. Hindi e matingar may isip no nga siyempre kapon matuod kay isang bilog ka nakara no isa isyante yakar sa sangka kolehiyo yakar sa may sa atong karang Banwa Kalibo agro sa bilog matay isyante una marakar sa may bahin matakara ita numan siya. Aga, hindi mo ito masaga, ang nga hambaw naton, di ang nga taga Kaliboy, kung nagwarang mo kahapon, dahil side mo naton kahapon, brown out, no? Ito bilog ng adlaw. Abang rin nga taga naman siya, nga mga katodo, may klase tara kahapon. Dahil naagi kita ito kar sa may iskilahan nga ginasudlan ito sa bitang karang estudyante, isa abot ang estudyante, ang may klase ta sanda. No. Kaya nakibot na ratong mga kapulisan ito kar sa may Banwa Kartangalan, kung haman at ito ta sandara nagaduyan-duyan no nagtaghamak na akong tawgon mga katodo at duyan ba nga pang outing pang camping ba nga duyan ito ta sanang tatlo nagagubog-gubog so ratong karang tangalan PNP nagpatigayon karata intelligence monitoring sa printing karata baybayon katong karang Banwa Karay Tawili so gingapitan sandara mga katodo itatong karang mga kapulisan para kung tapangutan on kung hamaan wa sa nara nagsugod ita iskilaan no apang naging una karaging pamalibaran panganiita dayang nga mga inunga no nga estudyante sanda eh agwa sa na nagambal kung taga siin gidman sanda una pagang doambal nanda taga Kalibo kuno sanda so tama bagaron kat di katungon mga katodo naging gisitaw sa natatong mga otoridad nga paulion niya ni Cardel may klase nga ni aga mga estudyante sa ndara no ay pagtindog it sa bilog nga nakaramay nahugog may nahugog karang nga maisot karang nga sachet containing suspected dried marijuana leaves no so edad na nakara mga to do bukon patara sa ndara it mga nasaligal nga edad isipon naton na ro isang bilog nga nakara daya nga rang si alias sa Chan nga ra, imaw ka radong may edad-edad eh. Kasi imaw ra is 16 years old. Isipon ni mo 16 years old. No? Rosambilog ka na ka ra, demotang si alias Chan nga ra, is 15 anyos. Isipon natin do pang idaron at 16 ang 15. Kung katon, anay ka to dati, mga 16-15 nga ron, do aton, anay ka to dati nga na isip pa ta maghampang anay sa karsada o kung maghampang kompyuteran niya tanay kata dati. Pero dayang mga inunga nga ra, no nga wat manami nga naobra, ito takar sa wili, magdaga kanda karang problema ito sa mga kapulisan.
4: Action!
5: Ayro problema kara makatudog kun si Townsend da no. Do sang pilog kan kara ra nga wa pa nga na at large pa ray. Sa tatlo sa drama katudor sang pilog kan kara is nakadagagan. No? Nakadagagan mo medyo madasig mo dumagagan. Aga wabi morta gambong sa milog na karakat ng buitan ng katulong mga otoridad itangalan PNP ay nakadagagan apang rayang daywa nga mga katodo nga si Alias Chan nag si Alias Jan no is nagsurrender sa itong karangan uman siya PNP kibahan ang nakarang mga ginikanan no? Dahil nasayaran na pinaton no rayang nga nga si Alias Jan nga ra rana karanga ugali is naga skateboard nga mga katodo. Doon na iasaban, what kalibor eh. Suno ka na kay Police Captain Jason Mausig, hepe tatong karangang tangalan PNP. Imaura ay sa gaskate-skate ba nga mga katodo, dingin na dipinsa ko na karanga ginikanan, nga wa man imot kwarta nga pang bakang ita na tawag karang illegal nga droga.
4: Todo, aksyon! Todo, aksyon!
5: Ang suno ka na, 50 pesos malang rogin na tao ka na nga bagon, pag agto ka sa eskwilahan, doon do, ginadipinsa ka na karanga ginikanan.
4: Todo, aksyon. Todo, aksyon.
5: So, pamatian na itong karanorong pag-angot itong kabi eh. No, kay Police Captain Jason Mausig, no, itong karang hepe, itong karang tangalan PNP, regarding karang sa natabo, saan na karang intelligence monitoring, no, karang sa banwa itangalan, kahapon karang mga katodo.
6: Yes, sir, ano, again po, magandang gabi po sa inyo po at sa inyo po mga tagapakinig po, ano. Kaninang umaga po mga around 12:30 kaninang hapon mga 12:30 PM po kasama yung ating intel operative may kinandag pa yung intelligence monitoring kasama ako at yung intel operative natin dun sa Barangay Hawili ano yun nga na sa pagdaan namin nakita namin itong tatlong estudyante na nakahiga doon sa kanilang duyan yung hamok nila. Nakita ko naman na may nandun yung bag nila, may mga baunan pa sila na dala. At duda ko talaga estudyante. So pagbalik namin, nadaanan ulit namin sila doon sa lugar na yon at yun nga nilapitan natin at tinanong kung mga estudyante ba sila. Nagpakilala tayong pulis at tinanong kung mga estudyante nga sila. Una, tininay nila na hindi sila estudyante at yun nga po ano tinanong ko kung taga saan sila sabi na taga Kalibo daw sila so pagkayo nung isa itong si Alias Jan pagtayo niya nahulog yung isang plastic sachet containing suspected marijuana leaves po ano ayun nga sinabi ko kung ano yon bigla sila nagpulasan at nagtakbuhan po. Nawakan natin itong isa si Alias Jan at yun nga nakipag-grappling sa amin at kalaunan nakatakbo din madulas kasi yung katawan niya dahil wala siyang damit so kaya nakatakas siya sa pagkakahawak namin na sinubukan sana namin arestuhin kaso yun nga nakatakas po sila.
5: Mga ilang taon na to yung mga minor na to sir, yung mga bata na to sir?
6: Apo yung isa 16 years old.
5: Tapos yung dalawa,
6: yung sir? Anong taon nito isa? 15 at saka 15 years old. Yung isa hindi po natin unidentify po yung isa sa kasi parang protection na nila yung identity. Hindi nila sinasabi kung sino yung kasama nila na nakatakas.
5: Sir, mga residente po ng anong bayan po yung mga involbado?
6: Residente po ng Numancia. Residente po ng Numancia yung yung dalawa po.
5: Tapos estudyante rin po sila ng Numancia, sir?
6: Yung isa po, estudyante ng Numancia Integrated School at yung isa, NBC.
5: Okay, sa Kalibo.
6: Aba. Okay.
5: Aba. Sir, paano po natin nahuli, sir, yung mga, yung dalawa sa kanila, sir?
6: Yun nga po, ano, pagdating ng mga alas 4:30 ng hapon, more or less, nag-surrender yung si itong isa si Alias Jan dito sa Numancia MPS kasama yung kanyang mother at saka yung stepfather na foreigner at sumunod na rin po itong nag-surrender itong isa si itong kasama po niya.
7: Sir, sir, aminado ba sir yung mga bata na to, sir, na sa kanila po yung nahulog or talagang gumagamit sila sir ng ilegal na droga sa?
6: According sa doon sa ating mga PNP personnel na sumama doon sa Numansia, no? Umamin daw po ito na gumagamit doon sa MSWDO doon.
7: Okay. Sir, nakausap na ba natin, sir, yung pamilya ng mga bata na, sir? Kung aware ba sila sa ginagawa ng mga anak nila, sir?
6: Itong si, ang mother nito ni Alias Jan, ano, nakausap natin pero unaware siya na yung anak niya ay gumagamit. At ang dahilan nga niya is 50 pesos lang ang binibigyan niya na baon doon sa anak nila. But upon interview natin mismo doon sa stepfather na sa tuwing magpa-practice ng skateboarding dito sa Capitol ng Kalibo is binibigyan ng allowance na 100 pesos. Siguro yun ang dahilan kaya nakaroon siya ng pera na pambili ng pangtustos doon sa ipinagbabawal ng paggamit ng Mariwana Leeds po.
7: Hindi pala na sir sinabi kung saan sila kumukuha ng mga supply nila sir ng alleged Mariwana Leeds sir?
6: Ang sabi, accordingly ano, accordingly lang dun sa nanay, ang sabi is pinipilit silang gumamit nito ni alias Renan. Kaya lang hindi nila ma-identify kung, hindi nila sinasabi kung ano ang tunay na pangalan itong kasama nila na ito.
7: Sir, nagsabi ba sila sa inyo, sir, kung paano sila umabot yan, sir, sa bayan ng Tangalan, sir, na ipipasok pa sila, sir, dun sa bayan ng Numansia, sir?
6: O, kasi mga alas 10 ng umaga, nakita na ito sila ng, ano dyan, ng caretaker dito sa may Primas, Primas by the Sea na resort. Nakita na sila dyan na dumaan, mga alas 10. Ngayon, upon checking ng kanilang bag during the search, nakita rin natin na may kasamang towel, damit. So, may plano talaga sila na mag-picnic dito sa may Hawili Resort.
7: Di bali, sir, ano po yung update tsaka intervention tsaka development po sa nangyaring incident, sir?
6: So, ngayon po, bali na turnover na po siya sa MSWDO ng Tangalan po at yun nga, ipapa-drug test din po namin siya ngayong gabi po. Kasama po yung MSWDO natin at saka yung ating WCPD.
7: Sir, yung 16 years old, yung alam ko po kasi pwede po yan isilalim po sa discernment po yung 16 years old. Kung hindi pa ako magkakamali, sir.
6: Opo, sa Monday po, i-undergo sila ng assessment ng ating MSWDO for discernment. Kasi 15 years old yung isa at yung isa 16. So, pwede silang i-assess at kung may makitang discernment, may i-file po yung kaukulang reklamo ko sa kanila.
7: So, posible sila, sir, na maharap sa Republic Act 9165, sir?
6: Opo.
7: So, ngayon, sir, andyan po ba yun, sir, yung pamilya ng dalawang estudyante, sir, sa tawag di tanggapan ng Tangalan MPS, sir?
6: Ang alam ko po, pa umalis na yata sila.
7: Okay. Sir, any message, sir, sa mga katulad nyo, sir, mga estudyante na patuloy pa rin nag-engage sa tinatawag na mga illegal na droga, particular yung mga... Siyempre mas mura sir yung tinatawag natin na Mariwana Leeds. Ano po yung mga masasabi natin sir at saka mensahe na lang po?
6: Ayun nga po again po nagpapaalala tayo sa mga parents ng ating mga estudyante na siguro dagdagan natin yung pagmumonitor sa kanila at pakiramdaman natin yung mga activities nila. Mararamdaman natin yan kung may mga pagbabago, mga changes. Dati na masipag mag-aral, malinis sa pangangatawan, nagiging marumi na sila sa pangangatawan nila at may mga pagbabago, nakamainitin ng ulo, nagiging iba na yung ugali nila. So, i-monitor po natin yung ating mga anak para hindi naman na masadlak sa paggamit ng mga illegal na droga kagaya po niyang marijuana.
7: As information, sir, maraming salamat po na binigay niyo sa oras, sir. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa radio.
6: Okay po, maraming salamat din po. Thank you.
0: Gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon.
5: So nabatian ng mga katodo no pagpayag no ni Police Captain Jason Mausig no regarding sa nga nga anda karang gipatigayon karang intelligence monitoring kapon. So aminado mga katodo, umako rin nga nga daywa ka mga minor de edad

0: sing bakgon. Oh? Para ang makabakal ka sa imo kara nga bisyo. Agwa ta kart idea mga katodor, anda kara nga ginikanan nga naga-engage sa sandarasa natawag kara nga illegal kara nga droga.
1: Todo. Todo action. Todo action.
0: So makaron mga katodo, ginahugat makaron na hinaga, no? Wrong discernment. Dahil makaroon isa na sa under custody, itatong karang MSWDO, itatong karang banwa tangalan, pero as information, kasi what pasilidad na itong karang what bakante na itong karang MSWDO tangalan, ito naging butang karang mga katodorong dayang karang daywa sa COVID facility, itatong karang banwa tangalan.
1: Todo action! Todo action!
0: Pag once mga katodo, no nga magagawa, noro anda karang discernment, o kung may discernment sa na mga katodo, pwede sa nara mga pangatubang sa kaso nga 9165 o kung Republic Act 9165. Ginahugat makaroon mga katodo, no? Kung pagtataba itong information kung nagpositive sa nara. Kasi ito sa nara gindala sa bahing karat Iloilo para ipadrug test. No? Ang pagwasa nga sa nara magpositibo sa drug test, daywa ka mga seksyon mga katodo na nakarangatubangon.
1: Todo action!
2: Todo action!
0: Sa bilog ko na section 15, no, kung illegal using, no, mga katodo, doon doon kagapit ka karit illegal nga droga, ag pag-once na drug test ka, magpositive ka, roon doon mga katodo. Sa bilog ko na section 11, o kung illegal possession of illegal drugs, doon doon mga katodo. So roon nga roon is, daywa ka mga section nga mga katodo, is, doon section 11, doon mas mabugat, no?
1: Todo action!
2: Todo action!
0: Huwag ito baga na isipa ka mga unga nga rang ginapatuon ka na itang ginikanan. Dapat sa skwilahan na sanda, makita na sanda, madakpan na mga unga na sanda ra. Ito ta sa may baybayon ka na katangalan.
1: Todo action!
2: Todo action!
0: Isipon mo, ginapatuon kasing ginikanan niya sa numan siya. Ito ka ting makita sa tangalan. Muunot at kayo rin skwilahan sa imong ginawarangan. Oh. Di ba ka? Agbukon niya tayo ita, imong ginikanan, imong pangagan, imong sariling nasamad, pati tro pangagat ka uskilahan.
1: Todo action!
2: Todo action!
0: Dila sa information, do, head teacher ita, atong karang uskilahan na sa may banwat naman siya, nag-agto ito karang sa itong natangalan PNP para mag-buo karang update regarding karang sa kaso ito yung karang daywa ka mga minor didad.
1: Todo action!
2: Todo action!
0: Ay dati anay mga makaroon pang idaron mga 15-16, ano gitara imong kapasidad nga maggamit ka mga natawag karang illegal nga droga? Huwag maroon karang nasaga araw nga ginikanan o kung nagabasaw ka sa ginikanan dahil may una matakarang mga ginikanan nga ginadisiplina matanda o nga ginapagayo karang sa mga tawag karang mga aktibidad, mga illegal nga aktibidades. Agro iba matakarang mga ginikanan ay ginapabayaan lang man randang unga kung bisan bahala ka na kung alin matang ubrahon.
1: Todo action!
2: Todo action!
0: Pero hindi natin karamasaga matarobilog nga roo ginikanan it mga inunga nga rano. Kasi di abin uwa kita makasayod kat other side ita istorya ba ka? May ginarason na biro mga natawag karang mga inunga nga mga katodo. Noong nga keso nga broken family sanda, no? Nung nag-engage na sa mamakara nga ra, okay. Natawag na to nga, magubda na to natawag nga broken family, pero uwa kat karapatan. Noong nga mag-engage sa makaroon nga illegal nga droga, kumasairan mo lang nga madakpan ka sa pilang adlaw.
1: Todo action!
2: Todo action!
0: Mag-ngiya-ngiya rin kung madakpan ay nahamba nga wa man ginusto.
1: Todo action!
2: Todo action!
0: Pero kung madakpan na yun ka mo, magtinanges na yun ka mo, ag mangayot bulig sa inyo karang kapamilya.
1: Todo action!
2: Todo action!
0: So rin yun mga katodo, no? Hindi natin karang maubos maisip nga noong 16-15 anyos nga mo nga sa bilog karang wapakarayit identity. Duday nga nga si alias Renan kasi ginatago it daywa nga nga nga activity. No? Ginatago nga karang identity it rin nga nga si alias Renan nga kung pilang dagon daw, taga si Inimaw. Doon nga nga nga problema eh, dapat nga ni kara damay-damayon nyo lang imora para damay-damay na kamutanan.
1: Todo action!
2: Todo action!
0: Inyo pa nga ginaprotektahan do kapareho man inyo kara nga nagagamit mat illegal nga droga?
1: Todo action!
2: Todo action!
0: Protektahan nyo para mag-abo pagid ka mo?
1: Todo action!
2: Todo action!
0: So makarama ka todo, si Gidas parang usoy, no? Sari nga nga si alias Renan nga ray. Kasi based information, sa Makato, naro sa Makato,

0: No aga, suno ka sa atong karangatangalang PNP, ginasugid ka rin dahiwa ka ng mga nag-surrender sa atong naman siya PNP mata. No, ito pa yung surrender sa naman siya, kasi ito naman siya sanda. Ito ka nag-surrender, doon yung karangang si Alias Chan, nag-alias Jan. Gusto na nag-surrender ka sa atong karang naman siya PNP. Aga, aging dagalang, ito ka sa atong karangatangalan. Ginasugid, dahiwa nga mga katodo, ng mga nadakpan, nga ginapilit sa nakarama gamit, ito yung karangang si Alias Reynan.
1: Toto, aksyon!
0: Pila baro edad ni Alias Reynan nga ra? Nga medyo na hadlok ita kamukha na nga kung sugoon ka mo ay hindi ka mo magtuma na ibagbagon ka mo ay?
1: Toto, aksyon!
0: Sayod nyo man nga saga, no? Sayod nyo man o saga na pilit kidyo. Eh man, tistingan nga po ninyo. Di ba ka? Kung sayod man ninyo karanga, uamat manami karang ihatod kinyo, ro inyo karanga pag-aubrahon, pag-asudlan karon, ayaw man inyo pangarang tistingan. Diba? Tapos eh, pareha sabi makaron, oh, hadakpan ka mo. Hadakpan ka mo sa pag-possess it na natawag ka nga illegal ka nga, nga marijuana. Oh, ayan ni rason nyo ay nakadagagan tara nga nga si Alias Reynan nga ginaturo nyo nga imauro nag suso kinyo mag-engage na sabitan ka nga illegal nga droga.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Hibaygan na kamuron ay kamuta hadakpan, kamu nag-surrender, imauta ay ligwat imo makaron, kusinti mo ginagto. Oh. Ay kung wata ka mo ka na nagpahuo ka na, no? Wata ka mo ka na nagsugod, wata ka mo nagmeter, wata ka mo nagtry, magsugod sa mga arong klase at aktibidad. Hindi kunta makaron, nunat na ka mo sa skilahan. Nagapamati sa inyo maestra, nagasugat-sugat gamit no bullpen, agwa taw na makaron nakakulong.
1: Toto, aksyon! Toto, aksyon!
0: Diba? Kaya makaroon mga katodo, no? Ay ginahugat lang makaroon dong result kanda karang drug test. Oh? Agro, sa Lunes, ay ginapadahom sa na makaroon sa natawag karang screening, no? Kung atong karang MSWDO, ag kung magwaro discernment mga katodo, ag nagpositive sa nara, no? Sa paggamit karata, kasi aminado sanday, dito mahambal, no? Kaamin sanda nga nagagamit sanda, ah, pagwas yung nagpositive sa na mga katodo ron, dahiwa nga ra, pwede sa narakasuhan. Sa itagong karata, Republic Act 9165.
1: Toto, aksyon!
0: Pero una sa narakapon sa tawag karang atong karanga, kasi atong karanga, ano eh, custody, ito itong karang MSWDO. Ag may chance sa narang dagon sa Bush Town sa Guimaras.
1: Toto, aksyon!
0: Doon yung problema eh. Doon yung problema sa itong karang mga inunga makaron. Medyo mga mapusok ita puno ino ba? Piniino ba nga katagot-tagot ba? Nga sayod mo nanda nga saga aro ng sudlan? Sige, das gapon!
1: Toto, aksyon!
0: Di ba ka? Sayod mo nanda saga eh. Sayod mo nanda saga. May utok, manolo 16 anyos, 15 anyos. May mga buot yun doon. Tapos, anda pa karang nga irason nga what kwartang ginatawa ka na ka naging kanan nga, malay mo nagatipon pang bakit ano?
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So mga katoto, no, update. Atong karang update on, sabitan ka nga kaso, hindi na. Kung mag-abot, kung result sa nasabitan, nga drug test. Ito nga nang daywa ka mga inunga, nga nadakpan na ka sa banwa itangalan.
1: Toto, aksyon!
0: So pila ni kay mga panamyaw mga message yung padakaton, no? Shout out kay Bencio Tan, una kar sa Barangay Dungon East. Una man kar kay Jan sa akong karang bata, una kar sa may Libakaw.
1: Toto, aksyon.
0: Okay, kay Sergeant Jan Tupas Sinbina, ginagabatan ako katon makaroon, may jadi pagpagamati. Kay Migo Miguel Carlos Erinya. Nagakanta-kanta yung kita dati sa kantin to. Shoutout from Quezon City.
1: Toto, aksyon!
0: Kay Ma'am Juby Tinga Bornales, kahit ano mo turo sa mga kabataan, hindi nila naisip ang future nila. Inahanap nila ang mga bisyo ng mga kabataan dahil gatuman at gusto tapos gabi na umuwi. Sir, galing sa school, pasayaw ng mga kabataan, wala ng pera. Hinihingi siya para, alam, para walang baon. Di natin alam kung ano ang bibilin, sir. Halin rang mensahe no kay Ma'am Juby Bornales. Shout out kay Sir John J. Manares una kar sa Barangay Bulwang Numansya.
1: Toto Aksyon.
0: Ada kay paring Andrea De Luna sa Boss Barbershop, kay paring Lister na karon nagababoy yung customer na pre, makaron pre.
1: Toto Aksyon.
0: So, shout out man kay Ma'am Mariano Salazar, no, nga nagtutan-aw katon makaron. Aga shout out man kay Jojie Nalyas Nerbar. Shout out sa dialysis unit una sa Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital nga tutan-aw katon makaron. Una kara kay nung kay Fernandez Oxon Jericho na sa piyak na sa gaming.
1: Toto Aksyon.
0: So, sa pagrupalik natin mga katoto, no, pila pa ka mga balita na itong kinangihatat, kinatawan, matatigwa. Sa itong atong oras, alas 12.55 na, agro oras nga natin, katulit, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Pagrupalik kita, magkatapos pila ka manumdom, standby.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kay hapon, makatulog ko ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya ang marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay wat madula at marami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan, Joy Joy Store, Tanghalan Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niyo yun?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay na sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
5: Uh-huh.
6: Sabi sa akin ni, okay naman nga, wala ka namang problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
7: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 by DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Mal, kita mo bang nakikita ko?
14: Oo nga, kitang-kita.
15: Ganado kaya malusog.
14: Kitang-kita.
15: Timbang ay mabigat.
14: B-Mag Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
16: May kontrabaho formula pa.
17: Walang amoy.
14: Kitang-kita.
15: Ang pangarap ng pamilya.
14: Sa B-Mag Premium, kitang-kita ang galing.
18: B-Mag Premium, kitang-kita ang galing.
19: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
20: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
19: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
20: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
19: Opo, tapos?
20: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow.
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Aksyon! Aksyon! Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon! Kapag may balita, may aksyon! Todo aksyon! Todo aksyon! Todo aksyon!
21: Balik sa itong pagpangalagad, may 5 minutos sa araw nagtaligan sa oras, it ala una.
8: Todo aksyon! Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
21: Ay, ginapan namin yung natatunuro atong karang mga tagpagamati sa itong karang Facebook Live kay Lola Teresa Almero, shout out from Sitio Cogon, Dongon West. God bless, good. Kay Sir Eric Lorenzo na sa Idagom, siya good afternoon idol. Kay Prince Charlie Narbar, nagatanaw man na mayad pa, nagpatpat yat butungan niya sa tambak, may kwarta pa pagkahapon. Kay Ma'am Aya G. Sayer, nakaraman sa Andagaw. No, kay Ma'am Reja D. N. Maayon, shout out sa akong asawa nga una, makaraga, ubra sa numan siya. Kay Rico Narbar. Okay, i-check na natin mga katotong norong linya ni katotong Reynald Banjola, no, nakara sa anakaraging natipon nga balita. Alinkara sa ng area of responsibility rong local media peace forum ging patigayon it ATIB makaron nga adlaw. Pabang ginagangat nga tanong mga katodo norong linya ni katodong Reynald Banjola ay tamyaunan natin kara si Noemi Tolentino na kasamay barangay Dungon is sa Banwa Matakara it numan siya.
8: Todo aksyon! Todo aksyon! Pagana sa pananghalian! Todo aksyon! Todo aksyon! Todo aksyon! Todo aksyon!
21: katugat yung mga katodo no, sa itong karang Facebook Live. Okay, una na kapartner. Una na. Okay, una na sa piyak na linya, si katodong Reynald Banjola para sa nakarangan natipon nga report. Katodong Reynald, we report. Standby.
0: Radyo Todo Live. Report. Report.
21: Katodong Reynald, we report. Please come in.
10: Katodong Jesler, no, mag-ulang din, no? Katatapos lang din yung pinagayon ng local media piece of forum. Iyakaroon sa Camplibas, no? Sa Banwa Karaita, Banga. Katodong Jesler, no? Kung sin, rugi pa ko na, no? Robek Rena Forum, Militant Channel, Elmar, Salvador. Arong kamanding po pasar kong 82nd IB, 10th IB, Philippine Army. Katodong Jesler, Yaman, tong presensya ni Prosecutor Plasimer Chris I. Gonzalez. Chairperson, no? Kung Legal Cooperation Cluster LCAC 6, no? Di ka na katabong nito sa bintagay ka rin media forum din talakay, no? Kung nagligad na concern, rato ka rin reklamo ba ito, no? Sa mag-asawa na tagumpay na din pablater, nagligad ka rin mga inadlaw sa naman sa municipal police station sa ginaaligar, no? Napalpangharas na ito.
21: Katotong rin na, ginaaligar nga nga aging topic ang nakarang abaga, itagay mo ka mga individual?
10: No, actually, ro ginasugid na ito ng pagpangharas, no, ginagamit man na ro, dekara nga mag-asawa ng gagumpay, ito po ng gobyerno, na para ginapangharas ba ito, ro, na ito kasi asertin na try ko nga ito nga nagreklamo sa aton talaga naman siya PNP, no, which is ginpamalibaran da, no, ita mag-asawa nga tagumpay katodong nga deswer, kaya ginpakamayad na da, ginpakamayad, no, ita aton talaga Philippine Army, nga ginpaadyo yan, no, sa media puro nga ginpatagayon, agot nga direkta na da, nga masabat, no, kamaga akusasyon, no, so ging klaro, i-try ka rin nga si Jocelyn Tagumpay katodong Jesrel na malawa tama na no, ita pagpamagag o pagpangharas abi no, nga natabo katodong Jesrel no, kung nagkariwan ka rin na may adlaw kayo intention nanda nga ginagtunan na no, rung panimagay una ko rin sa may barangay Tabangka sa Banwa Katando man siya kaya siyempre kamusta ko man doon kay dati sanda nga magkaibahan man abi no, katodong Jesrel una dito rin doon kung pag-ingan nyo man siyempre istoryahon na kung doon na kumbaga magbalik na kaparaskanda hanggang nagbalik na no, sa tabak ita gobyerno kaya minado man si Jocelyn Tagumpay nga imaw sang ka-aktivista dati no katodong Jesrel agambana nga ni during sa anakaroon nga time kay kaabot ana no anakaroon nga recruit no nga napapati baseman sa anakay na karang pagpahayag no during sa din paredayon karang open forum katodong Jesrel wa lagi ta ginabaliwala ginapanginwaga ara katodong Jesrel pero ang ginabalibara nga wa tama na kumbaga hindi tama na kaparty or makabi na pagpangharas kundi kay daya man ang mga tika nga dinaubra namon nga dinaatunan namon doan dati karang makaibahan kay lamat imaw no ubaga may permiso oh may permiso man abi no sa ginikanan na nakatodong Israel nga mana dayarong pamanaw nanda no itaray karang nga mag-asawa abi no so gin istikanan daron katodong Israel kay ina agud nga maklaro man no rong kay karang nga nagkaginabo na diligad karang nga daw nga abot sa punto no nga agin pablater sanda no una karon sa Banwa Karaita naman siya kay wa pa sa daron nakataw statement no kay ordo nga nga tinawag tanda pero gin pa kamayad aton karang Philippine Army nga para isahan nga mga nga makatausod na kada statement may tantanan sa rin ka nga na concern na katodong Jesrel no at the same time din istoryahan man no kay Ruaton Traga Provincia Dakan katin na 15 anyos na no nga insurgency free Ruaton Traga Provincia katodong Jesrel din presentar ita aton Traga Philippine Army ro mga programa makaron kakapinggid no sa nabukid nga bahin itaban wa para italibakaw katodong Jesrel nga hindi man malipot manigar nga nagiligad ka nga mga dinagon ay may una karon nga mga encounter nga nagkaganabo between sa alin sa member ita mga new people's okay, army
21: kung Reynald sa may bahay karita Manikalibakaw abot ang reported
10: oh Manika uyang aga dalagsaan no pero although nga giro pagclassify abi sa Japan no insurgency free ro atong kaga provincial at kapin sa 15 anyos na no so ro mga presensya before nga nakitaan sa rekreng mga area particular sa mga barangay nga atong kareng mentionar nga alin sa member it rekreng new people's army may dikato may dikatuan di ba may na recover kato nga mga armas sa alin skuta nga to ang ita mga new people's army no pero hambal kay na ni prosecutor Chris Gonzalez nga runa to karang mga presensya nga nakitaan ito is mga umagagigidamang no kada wa ta ita kumbaga wa gid nagatener no
21: Bukod mga tagay ito?
10: Oo, ang kumaga gilang kayo, siyempre, area din nga, itadalag saan mga nabukid na bahay na mayusan karon Padto, kat Antique, and then sa Piyak kay Padto man, itakalinog Iloilo, nga posible, during sa natabo ng encounter sa Pakitapas Kapis, nagbalagyo, nakagabay una, no, sa area nga, itabanwa kara italibakaw, no, katodong desran, no, baseman, sa contamination, ita, raikaran nga aton, ang resource of person, na during sa raikaran nga local media, pista forum ngayon pa dagayon makaroon na adlaw no iya sa kampo sa kamplibas no sa banwa kara itabanga may nabilin pa no nga makadig naton nga mga aktibo no nga ginamonitor sa Japo nga makadig naton no nga mga New People's Army kay based sa presentation kay ina may una no nga unsi pa no iya sa aton sa region size pero may una nga daywa nga taga iya sa aton sa probinsya kay Takdan katodong Jesval no sangka babayi gasang ka galaki katodong
21: katodong Reynald pa sa Tiamba kung mga taga Sin Sandayar sa atong probinsya at Aklan di ang daywa karakang ginamonitor makaroon
10: actually ro ray kareng daywa isa from Leso ag Malinaw okay. Katodong Jesval no ro ray kareng gin presentar ka ina ita aton kareng Philippine Army that's why gani nga sa Gihapon kay sempre kun sa part abi nga rong aton kareng member ta army ro magpagapit abi o magistorya sa member pamilya da basi baga nga mas interpretar na naman no katodong Jesval pero bukas ro aton nga gobyerno particular aton nga Philippine Army nga inkaso willing no nga magbalik sa sabag itang gobyerno, ruray ka rin nga daywa, katodong nga Jesuel, nga raya mataron, rung namonitor, no, nga iya sa aton sa probinsya katakan, kaya kung aton makita kayo na sa picture, sa presentation, katodong nga Jesuel, ay ninko bata, ay, ruray ka rin nga, galaki,
21: nga, pangkilaro, pangidaron ka na katodong Reynald?
10: Siguro mga kwan, mga nasa 40 anyos siguro katodong Jesuel, di na ito makuha kung, di na ito makuha kung picture na to, kung anong dagon, no, nga, nga nabuo no rato kada nga picture katodong Jesral kay nagangyo man kay ina rato kada nga mga miyembro kada ita Philippine Army particular si Colonel Elmar Salvador may tantanan no sa kada nga mga pangalan syempre for the safety man no itry kada nga mga miyembro dun ita pamilya katodong Jesral pero dayro din kumpirmar nga may daywa yan no sa aton sa probinsya Takan halin sa Banwa Katleso aga Banwa kada ita Malinaw katodong Jesral makaron do aton nga Philippine Army no naka-focus no sa rekrang magayo para nga tatlo ka mga barangay nga maabot na kun da nga serbisyo no katodong Israel kay dayag di sambilog syempre kun magayo ka sa kumaga magayo sa kadiasnan kay dayag masamin rogi na penetrate no itaray kra nga mga makaliwang grupo no gin kumpirmar na wala kra ita man nag-assister nga recruitment abi no ya sa aton sa probinsya Katakdan katodong Israel based kay ina sa presentation during sa gin palagayin karang media forum ya karon sa Camp Libas Hismondo sa Banwa kara Itabanga katodong Jesral ning kukan kay na no man sa presentation like kay ina sa kay Fiscal Chris Gonzales no sa na karon nga presentation ay kinangan mo nga magparticipate ka man no may anda ka nga ginapagawa sa screen monitor no katodong Jesral and then matao ka man doon kung imo karon nga komento pananawan kung paano o paano nimo i-cater no kumbaga di karon sa bilog sa mga bilang sangka member media ron kung paano nimo kung ano imo mabulig no para nga maangko na to norong alimbawa mangkatawhayan no sa sangka lugar no paagi abi no sa aton kanang pagbalita at katodong Jesral no so kakatapos no ro may kanang aktibidad na din patigayon niya sa Camp Libas Sismondo Banga at katodong Jesral gading tambungan no ita naganyain kanang registration niya sa aton sa probinsya Katakan at katodong Jesral so makaroon nga hapon dong aktibidad makaroon nagapatigayon no ita gan safety seminar katodong Jesral no para man siyempre sa mga miyembro katang media na nag-attender kay ina sa rin kanya forum iya sa kanya Camp Libas Banga katodong Jesral.
21: Okay,
10: so par no bigro pila ka mga impormasyon no may kantanan no sa gin palagayon niya media forum iya sa ton kanya Camp Libas Ismondo sa Banwa Itabanga sa Japan para todo aksyon ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
0: Radyo Todo live report.
21: Abugin nga salamat kay Katodong Reynald Banjola sa nakaraging patigayon karang pag-attender sa nasabit ng karang Local Media Peace Forum nga gipatagayon nakaraet ATIB makaron nga adlaw nakara sa kami mundo nakara sa may libas sa banga mga katodo.
1: Todo action. Todo action. Pampagana sa pananghalian. Todo action. Todo action. Todo action. Todo action.
21: So i-check man natin linya ni katodong Rialen Ortega Ribotar, no, sana man karang natipon nga detalye regarding sa nga ipatigayon nga kayo ng mga katodo, no, nga bagong Kalibo Rescue Competition 2026 yakar sa itong karang Banwa it Kalibo kusasin last day lang mga katodo nga ipagpatigayon pero sa sabitan karang aktibidad kusasin may unsi karang ka mga barangay roging nag-intra, no, sa sabitan karang aktibidad partner na gone. Okay, nasa piyak nga sila niya na, si Katodong Rialen Ortega Ribotar. Standby.
1: Live report! Report!
21: Katodong Rialen, would you report? Please come in.
3: Yes, no, Katodong Jisrael, nag-pasiklaban response team. Ito, once ka mga barangay, ag siyang pag-siyang pagid, no, ka mga eskwelahan, yung karasaban wa ita Kalibo. Sarandaya ka lang bagong Kalibo Rescue Competition 2026. Naging patigayon yara sa palibot itatod ka nga Kalibo Pastrana Park. So nag-upisa ka todong Jisrael kahapon na kung sa siin no, unang patigayon nga rong kompetisyon na sa atong ka nga response team no, ito ang ka mga barangay. Kaibahan ka na rong response team at barangay Bacau Norte, Bacau Sur, Briones, Estancia, Mobo, Naluok, New Buswang, Old Buswang, Poblasyon, Pinigaw, aga Tigayon, katodong Jisrael. So, bawat grupo ay nag-perform na ipag-responde sa mga natural disasters at other emergencies. Kapareho, itatong karang permigid nga nagkakatabo na iya kara sa buko niya kaya sa Banuay at Kalibo, kundi iya sa atong karang probinsya Taklan, noong vehicular accident, katodong Jisrael. Agad, pa kararong mas casualty kung siin nga ni, no, makita ka ra kung paano ro madasig na pag-responde ang pagtao it first aid o aton ka ng mga response team. Inauman, may basic life support man, nag-firefighting nga ginapatigayon. Lastly, rong water search and rescue nga ito nga ni rong ginapatigayon taas sa Ramirez Garden. So, imaw man, no, gina-perform may taton ka nga mga 9 schools makaroon, no, mga taton ka nga participating 9 schools makaroon nga adlaw, kaibahan ka rarong private and public schools mga Aklan Valley High School, Aklan National High School, Polk Integrated School, Kalibo Integrated Special Education Center, Linabua National High School, Pudencio L. Vega National High School, Bacau Norte Integrated School, Regional Science High School, at St. Gabriel National High School. So sa nakipag-angot man kita karano kay Sir Terence Jun Toriano, rong head karait MBR MO Kalibo, na sanda nga nira, no, rong nagpangunagid, sinasambitan ka rang nga aktibidad at ibahan man, o iba pagid ka rang mga responders, ag atong karang BFP Kalibo. So, suno ka na, rundaya nga contest, ha, isang ka refresher man, ito atong karang mga barangay responders doon, tanda karang mga training, ag isang katikang sa para mas, para sa anda karang mas maayos, ag mas madasig nga pag-responde sa mga nagakinahanggan ita bulig. So, dugang na panganikara, daro pagpatigayon itong sambitan nga rescue competition, ay ika-tatlong dagon yun, no, sa makaroon nga 2026, pag-aasahan nga every second week is July, kada dagon hay igatigayon gid nung daya karang nga contest dahil nga ni may resolution yun karang naging pag-uwar o atong karang nga SB Kalibo katodong Jisrael. So rong premyo hay it magadaog karay mga equipments man sa para generator ang iba pa karang mga emergency equipments nga magamit gid it aton karang nga mga respondents. So last year abe katodong Jisrael rong nag-champion sa barangay category hay rong Bacau Sur sa schools category matakara hayrong Linabua National High School. So inaga rong nasairan kung sanda gihapon rong magadaog dahil inaga igapatigayon rong awarding katodong Jisrael.
21: Okay, sige.
3: So dahil ng katodong Jisrael at ang karang report, mga detalye kaangot nga ni saging patigayon nga bagong Kalibo Rescue Competition 2026. So para sa Todo Action, ako ka lang si Katodong Rialen Ortega Ribotar at Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
21: Abugid nga salamat kay Katodong Rialen Ortega sa nakarang natipon nga report dahil nga bagong Kalibo Rescue Competition 2026 ang ipatigayon niya kar sa Banwa it Kalibo.
1: Pagana sa pananghalian. Todo action. Todo action.
21: So balik kita mga katodo na sa pagtalakay pila ka mga issue aga mga concern nga ging tala kayo nung kina kung ni hatatan kina mga headlines. Di mga katodo nga rang natabo buha sa may isla karaita Boracay. Nung kataya rang nagagawan nga rang beach guard. No aga rin nga rang vendor. Ay kung matandaan naton sa matagod ka rang video nga rang naging post it mismong sambilog man nga vendor. No is nag-angkon ta karaita may mga kabash, mga bash baga nung nasabitan ka rang beach guard. Dahil nga ni bukon kunot patas, makatumakaraya rong ginambag at mga pila kakomento, apang may pagklaro rong mga katodo rong mismo karanga beach guard gato sa atong karang pagpag-angot ka na, na uwait na kaigo nga permit, norong raya karanga vendor kaging sita.
2: Action!
21: Agsambilog pa karang mga katodo, rubendor nga ranga, ging anda karanging agawan karaita, nag-agawan karaita baligya, hay uwa man karaita nakaigo karang health card nga kinahanglan para magbaligya una kara sa isla it Boracay.
2: Todo, aksyon!
5: Todo, aksyon!
21: Agsambilog pa karang mga katodo, last year is nadakpan man, no kapariyo karang vendor, una magamos sa isla it Boracay sa illegal nga pagbaligya it mga kakanin una sa front beach sa isla magapunit Boracay.
2: Todo, aksyon!
21: So may atong karang pagipag-angot kay Sir Chino Vargas, so atong karang Boracay Beach Beach Guard Supervisor, hanungod sa isyo sa pagklaro ko na karang pangagan nga, sunukan na may konsiderasyon matayimaw sa mga makara kung kumplito matayimaw nga requirements, dahil sanda, ginaobra man lang mananda mga katodo, ruanda matang trabaho, dahil una sa naging butang para kontrolon do mga natawag karang mga vendors, nga do iba ni karang mga katodo nagpangarasyon at iba karang mga turista. So, pamatayan natin do pagpahayag ni Sir Chino Vargas regarding kara sa nasabitan ka nga isyo mga katodo.
22: Yes po, sir. Magandang hapon po.
23: No, sir.
22: At sa mga naisimig, kami kanilang mga bahay po.
23: Sir, bago po nangyari yung agawan sa paninda ng nasabing vendor, sir, ano po talaga yung unang nangyari dito, sir?
22: Bago po yan sir na kwan, bago po yan na kahapon na nangyari, nung mga previous year, nahuli na namin yan sir sa kwan, sa Manila, Carmela de Boracay, sa big friend din po. So, paghuli namin, siyempre, inisyuan namin ng ticket, tapos kasi mas malapit doon ng police station, dinala po namin sila doon para magka-intindihan po. So doon po, pinikita namin sila, in-explainan, kaya pinaliwanagan. Tapos, doon nag-suggest din yun ng pulis na bawal sa beach mag-pinda po talaga. Kasi nga po, wala po silang permit at saka wala din po silang health card po.
23: Okay. Sir, kailan po nag-start itong implementation ng bawal po nagpagbenta ng mga vendor dyan po sa Brand Beach na isla ng Boracay?
22: Matagal na po na ordinary na po ito, sir, in-implement.
23: Matagal na. Di ba, sir, may mga tinatawag ba tayo na proper areas na pwede lang magbenta yung mga vendors or mga abundant vendors na ito, sir?
22: Pag miyembro ka po ng mabubin, yung tinatawag na Malay Vendor Association, may designated area po yan, sir. Pero pag wala kayong, pag hindi po kayo member, tsaka bugos po kayo, yan po sila, naglalako-lako. Pag natikitan, so nakikisimpatya sa mga public, sa publiko, para maawa po yung mga tao. Kasi nakubugos po sila.
23: Sir, yung nag-viral na video, sir, yung tindera ba na yun, sir? May proper permit ba yun, sir? Tsaka health card, sir?
22: Wala po talaga, sir. Wala po lang permit, wala rin pong health card.
23: Yung approach natin, sir, sa tindera, sir, bakit na umabot po sa agawan, sir?
22: Yung behavior niyan dati sir, dito nung nahuli ko siya, hindi pa rin po nagbabago, ganun pa rin po yan sir. Naikisimpatya po sa mga sa publiko.
23: Matapos po yung short video.
22: Kaya naman po sir, kahit na minumura niya po, ginagago niya po, hindi rin po ako sumasagot sa kanya. Basta alam ko lang, pinapa-implement yung ordinansa na to, kasi bawal. So, yun po.
23: Matapos po yung short video na yun, sir, na kumalat sa social media, sir, ano po yung nangyari pagkatapos nun, sir?
22: Dinala po namin yung mga pagkain nila sa police station, inactimize, dinikitan. So, hinihintay namin sila doon na bumunta. So, hindi sila bumunta. At tinonover namin dito sa amin office para i-record. Tapos yung kasama niya na nag-video, sir, wala rin po yung kwan, wala rin po yung permit, wala rin po yung health card.
23: Okay. So, yung nag-video na to, sir, is abundant vendor din, sir?
22: Vendor din po yan, sir. Ang nag-video po. Kasama po niya yan.
23: So, dalawa sila, sir, yung tinikitan, sir? Yung nag-video, tsaka yung nasa video, sir?
22: Yes po. Dalawa po silang tinikitan. Yung isa po, admitted naman po dyan na may nasa ticket naman po yan. Tapos yung isa po, yung si Maritis po talaga, hindi po niya kinuha yung ticket niya kasi ibang po sa kanya kung anong reason niya. Tapos, so, kailangan po namin ilagay doon na refuse to turn, refuse to receive.
23: Every tinatawag po natin, sir, na violation, ilan po yung citation ticket or ilan po yung multa sa mga ganitong klase ng mga vendor, sir?
22: Yung volunteering, wala po akong nalimpe kung anong mga, kung magkano penalty.
23: Pero yung ano po, yung tawag dito, yung ordinance po is from tourism ba or galing po sa Malay PNP natin, sir?
22: Municipality of Malay po to, sir, galing PNP.
23: Di bali po yung deployment po ninyo, sir, sino po yung nagde-deploy sa inyo, sir, para tawag dito, siyempre proper naman na pagsita sa mga tawag dito mga vendor po sa harap ng sa front beach po sa isla ng Boracay, sir.
22: Ako po nagde-deploy ng tao ko, sir.
23: Okay. Libre kayo po yung head, sir. Kayo po yung head.
22: Opo.
23: Okay. Sir, pagkatapos po nakita niyo po yung nag-viral na video, sir, any reaction dito, sir?
22: Natural lang, sir, kasi wala naman po akong nagtama naman po yung pina-implement ko na ordinance at wala naman po ako nilalabag-labag.
23: Sir, nakausap mo na ba natin, sir, yung pamilya ng ng tawag dito yung nagtitinda na, sir, or your vendor na to, sir?
22: So, nagawa na po ako ng meeting, sir, ginsend ko na sa dalawa sa kanila para po bukas, so mag-settle kami. Kasi po kung hindi po sila mag-attend, so mag-take action po ang office namin. Para hindi na po sila makapasok dito sa class.
23: Sir, any message, sir, sa mga katulad dito, sir, mga vendor na nagmamatigas pa rin, sir, sa pagbebenta ng mga kakanin, any foods dyan po sa harap ng tawag dito yung front beach sa Boracay, ng mga illegal, sir, na walang permit, tsaka yung mga sinatawag nating health cards, sir.
22: Yun po, nakikiusap po ako sa mga lahat ng mga vendors na gusto mag-tinda dito sa isla ng Boracay at sa bahay ng Malay. Please lang po, i-comply nyo po muna yung mga requirements or mga permits at mga health card para po hindi na po mangyari ulit itong nag-viral na video na po ito.
4: Todo aksyon! Todo aksyon! Pampagana sa pananghalian! Todo aksyon! Todo aksyon!
21: So nabatean mga katodo na pagpahayag ni Sir Chino Vargas, rong Boracay Beach Guard Supervisor na kasi Islat Boracay regarding sa issue. No? So sulukan na mata, nagpadayon sa nakarataw ticket o kung citation ticket sa nasampitan karamata nga vendor, gindahay doon karasa itong karang tangalan na PNP para tawan ka citation ticket sa violation at pagbaligya o nakarasa may printing ka itong karang Boracay Beach. No, dahil sa Antagalera, may mga designated area Antagalera, rong mga natawag ka ng mga vendor, ginatawaan sa Andara. Yung tawaan sa Andara, pila ka rin, may mga permit mata, may mga natawag ka ng health card nga kinahanganon para magbaligya. Diba? So, riba ka lang, mga dungo, natawag mata nga, natawag ka rin, okay matakunta, nagabaligya sana para sa nakarang pamilya, para may kanunan na pamilya. Apang, siyempre, kung uwait ngipon, mga katodorong, natawag ka rin nga batas, Ay, tanan na tara. Huwag man managali ako na dakpa, hindi mabaligya, managapon ako. Makamakaroon ba ka? So, kung hindi sa napagdakpon da, hindi maanad sa nara mga katudong ang magbaligya o nakasaprinte kalatabay bayon at islat burakay. So, kung wakar nag-implement, wakar nag-adakop, ay nag-inabo sa nara, maanad sa nara at baligya o nakasaprinte kalat isla kalat burakay sa front beach. So doon mo lang kala gusto ni Sir Chino Vargas nga bago kita magbaligya mga katodo ay i-comply na naton no pila ka mga permits nga kinahanglanon para makabaligya kita o kung matiyog-tiyog kita nakara sa isla Karata Burakay.
5: Todo action!
21: So nagsettle mata mga katodo, nagsettle mata karadong both parties regarding kasalasabitan karang isyo ag nag-amin mata karadong mismo nga vendor nga uwa matagid man mo karat na kaigo karang nga permit. So sa papila pagkaya mga vendor na karasa islat Burakay, nga unahon anay kuntaro atong ka permit. No, bago kita kara magbaligya para hindi ko kita magkagabutan mga sanatawag ka nga pare sa nag-viral nga video nga kay Sir Chino Vargas. No? Para patas atong pananaw sa kadisaga ba? Bukon ita kung magpa-implementar to batas, maakig kita, no? Pero kung ikaw may nakaigok ang permit, uwa matakaragad ako. Doro atong karang mga beach guard, kung una, mataka mo sa mga designated area nga ginatawakin nyo.
5: Todo Aksyon! Todo Aksyon! At inyong napakinggan.
21: So, doon mga katodo, no? Rong, natawag ka nga paggubot. Paggubot baga sa natawag ka nga both sides ita issue. No? So kasi pag magtanaw ang kita sa natawag ka nga short video siya nga ginapatihan sa mga social media nga hindi na ito makita kara doong tunay nga istorya eh. Di ba? So dapat ato na ni ka nga buwan at pagpayag rong natawag ka nga involbado sa nasabitang eksidente para mabagay na tundong alin dumatood agrosaga.
5: Todo Aksyon! Todo Aksyon!
21: Suro yun mga katodo. So, tamayon na ito. Noro pila kartong mga taga-anaw. Makaroon sa itong pagpayag. Si Adrian Nerbar. Shoutout ka katodong Gisrael kay Faith. Pag yamatakara si Ma'am Joby Tingda Bornales. Sa itong karamatagpan. Ang makaroon ka na nga adlaw mga katodo.
5: Todo Aksyon! Todo Aksyon! Todo Aksyon! Todo Aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian.
21: So, kung hapos na sa oras, Banwa. May 34 minutos na nagtaligad sa itong oras at alauna. Abugin niya, salamat sa pag-iba sa itong pagpangalagad, sa itong pag-iliba, makaroon nga adlaw. Sundan niyo kami sa iba pa ka mga news and public affairs. Iyak na sa Radyo Todo 88.5 FM, mga katodo. So mga balita nga ratod, can you eat more power probiotics 8-in-1 coffee mix, your cup of success, healthy God, healthy life. Tagalan mong website ng www.radiotodo.ph. Temporaryo yung nakibahan sa kanginan. Sa panganga ni Katodong Reynald Banjola, ako man si Katodong Gisrael Narvar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
5: Napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo Aksyon! Todo Aksyon! Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo! Radyo Todo! Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
5: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiturn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compounds na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
8: Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuare 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, tapo it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pinyad laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang beneficyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rin abog kita sa atong kawasan nga nagtao kita kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung po, hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko, nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami po siya salamat at one year na po kaming uminom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Today's best music.
1: 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko paraya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gitara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pero nga adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gud adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3, gamay Visio! Ang Visio, gamay D3! Samphone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako na tilawan ng kape. Inigidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Samphone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Samphone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Samphone Plus Gold. Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
4: Puna, Tay?
5: Mindoro. Ito'y nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Ay narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo?
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music.
2: 88.5 ang radyo na

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West na may Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan niya kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle, nagbabaisi ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, kasi, tama.
1: Well, maraming marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom na!

0: Marito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba ka mo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Agos Menya Avenue, Calibo. At sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. At sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ang manaming frozen food products, dapat
4: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailan kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: katodo, rungtanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, takwa daudlaw, tungod wag, tapo it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takwa pin nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-iapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga tungod mabalhaw git ang benepisyo ra nang kita okakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabel, nag-Nueva Ecija.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Puso ko kung nag-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Morning. At saka minsan pong gabi habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, so, tama.
4: Well, marami po siya namat at 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo,
6: for the best variety of music.
1: Ito ang Radyo Todo, ang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check-up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun. Yung doktor nang nag-offer sa akin,
4: Anong
5: tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer lives.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
10: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, ito po nung nag-coffee ng rice, coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat at nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banua East na may Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamang ang chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
3: Patata Navara. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos siya, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, saan po kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, so, tama.
7: Well, marami po siya salamat at nung 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
12: Akala ko

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinumog ako, daod lang tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pin nga daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawawasan nga nagtao gita kabaskog ag kapagsik sa atong kawawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isang ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung po, hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, ito po nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kasi, tama.
7: Well, marami pong salamat at one year na po kaming
6: umiinom
7: ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Go! This is my meal. Hit after hit.
9: I love this

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station with the best music. News and information. 88.5. Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
2: ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag gisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating?
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: The station with the best music, news, and information. 88.5.
3: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.

0: nakaramdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sakit na ng pandemyang nararanasan natin ngayon. Dapat pasiguro ka. Malakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinakikilala.
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng Mangosteen, Turmeric, Korean Ginseng, Espirulina, Moringa, Buamera, Guava, Rose Hip at Sodium Ascorbate na mataas na Vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa pagpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rise Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Ating kilalanin ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E.
0: Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rise Coffee any time of the day for a
0: healthy family. Layunin ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
2: buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
2: Magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
3: at positibong buhay.
2: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay umaasa
2: na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
2: Sa bayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi
1: ang kagalingang hatid
2: ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
2: patotoo,
1: karanasan,
2: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
1: Kuya Boy!
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod, wala nang patumpik-tumpik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
5: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
4: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
5: Si Nanay Maria Lozada po ito.
4: Nanay Maria, okay, Lozada ng Goa Camarinesur. Okay po. Nanay, ilang taon na nga po kayo, Nanay?
5: 69.
4: Ayos, okay po. At Nanay Maria, kumusta po kayo?
5: Mabuti naman po, Kuya Boy.
4: Mabuti.
5: Wala naman karamdaman.
4: Mabuti.
5: Mabuting-mabuti, Kuya Boy. Maraming ginagawa sa bahay.
4: Very good, John. Ang importante po, Nanay, ay maganda yung kalusugan. Malusog tayo.
5: Para,
4: diba? Yun po yung importante doon. Dapat malusog po tayo, Nanay. Patuloy pa rin po ba?
5: Kaya minsan pag wala akong pero deko nakagayon ng rice coffee sa amin to. Maghanap naman akong pamili po ng rice coffee. Parang malusog ang katawan ko.
4: Tama yun. Tama yun. Dapat po laging malusog yung ano po ninyo yung katawan.
5: Opo.
4: Nanay, patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating ating rice coffee at saka yung paggamit ng ating sabon? Sabon.
5: Opo, nagagamit ako, Kuya Bo. Kaya nga rin sabi ng mga kaibigan ko, batang bata pa daw ako.
4: Sabi
5: ko,
4: eh.
5: Matanda na ako. Matanda na ako, 69 na ako. Sabi niya, parang dalagang dalaga ka. Kasi sabi ko, hindi ko pinapabayaan ang sarili ko.
4: Tama yun. Dapat alagaan natin sa pamamagitan ng ating po namang sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Saan po kayo nabili, Nanay? Ng ating sabon?
5: Sa Goa
4: meron.
5: Po, sa Angel mayroon. Mm. Sa San Martin mayroon.
4: Very good po. So, ano po, kumbaga, lahat po ay meron ng ating ng ating po namang sabon dyan po sa ano. Tama
5: minsan, hindi ako nakakapag-uwa, sa lupi ako nagbibili ng, sa grocery, sa lupi ako nagbibili ng rice coffee.
4: Tama po, maraming salamat. Sige po. At,
5: po. Kumusta sa anak mo, graduate ng nurse?
4: Opo, okay na po.
5: graduate na siya?
4: Opo.
5: At parang kadungan ito ng pamansin ko pa, iskola ng college. Yung pamansin ko nga may trabaho na.
4: Very good po, Nanay. Nanay. Basta po, ituloy-tuloy niyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha?
5: Opo, Kuya Boy. Lagi ko nga nung pinapakinggan ang programa mo araw-araw. Pero
4: araw-araw yun.
5: Pero hindi pala araw. Tapos, sa gabi, sinapasinggan kita.
4: Thank
5: you. Pag ako nagpapahinga, yan sinapasinggan ko ang programa. Pero
4: salamat
5: hindi mo
4: man po.
5: Ako nababati sa programa mo.
4: Ayan lang. Babatiin na kita ngayon. Hello kay Nanay Maria. Okay po.
5: Ay, nako. Ngayon naman lang ako binabati. So, kita tumamag ako sa iyo. Pero pag hindi, hindi naman ako nakapansin at hawagan. Kuya Boy.
4: Ganun po ba? Nagtatampo si Nanay. Sige po. Hayaan po ninyo at babatiin po kita lagi. Okay po.
5: Thank you very much, Kuya Boy. Sana mag-ingat ka. Sana mahalap.
4: Salamat po.
5: Programa mo, Kuya Boy.
4: Thank you very much, Nanay. Salamat po. Bye-bye po. God bless. God bless po, Nanay. Thank you, Nanay. Bye-bye po. Si Nanay Maria Lusada ng Gawa Kamarini Sur. Thank you very much po, Nanay. Suki natin yan. At si Nanay Maria ay talagang kumbaga diehard na fan ng ating po namang programa. At the same time, umiinom po ng ating rice coffee. Araw-araw po yan. Sabi nga ni Nanay, minsan lang daw po talaga talagang pag walang wala talaga, ginagawa niya ng paraan para lang po makainom ng ating rice coffee. Kaya maraming salamat kay Nanay Maria.

0: Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating pa namang numerong pwedeng po ninyong tawagan. Dito po sa ating paladudunan mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento, ito na yung pagkakataon na yun na tayo po yung magkausap, magkakwentuhan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang umaga po, Kuya Boy. Si Jaime po ito.
0: Jaime.
1: Opo.
0: Jaime, okay po. Tatay Jaime. Taga saan po si Tatay Jaime?
1: Taga rito po ako sa Puerto Princesa.
0: Puerto Princesa, Palawan.
1: Opo.
0: Okay po. Tatay Opo. Jaime, ilang taon na po kayo?
1: 70 na po, Kuya Boy.
0: 70? Ah, okay, sige. Tatay Jaime, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Nakabili po ako doon sa South Star Drug. Iisa lang naman ah. Wala namang nadating na.
0: Iisa pa lang?
1: Iisa lang kasi pagbalik ko, wala naman daw na deliver pa.
0: Ah, sa South Star Drug po yan dyan sa Puerto Princesa?
1: Opo, sa Robinson.
0: Ah, okay. So, nakabili po kayo. Tama po ba yung nabili po natin? Yung sinasabi natin kulay ginton, dilaw na karton?
1: Ah, tama po, tama po.
0: Tama. Tapos yung RISE po yung spelling, tatay?
1: Opo, opo.
0: Oh, siguraduhin natin yon para hindi po tayo magkamali. So, iisa pa lang. So, sige po, hayaan po ninyo at sasabihin ko pong muli sa ating po naman mga deliveries na maglagay na dyan po sa inyo sa Puerto Princesa para makapagsimula na rin yung iba natin na makapagpatuloy na yung mga umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Jaime. Nakapag-try na po kayo ng isang sachet?
1: Oh, nakapag-try na po kami mag-asawa.
0: Ah, very good po. Kung sakali po tatay na paubos na at wala na, di ba? Sabi po ninyo na ubusan na. Para habang nag-aantay po tayo, pwede tayong mag-order muna pansamantala sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pansamantala. Para hindi po maudlot yung tuloy-tuloy na pag-iinom po ninyo, Tatay Jaime. Mas mainam po na, kumbaga, dapat tuloy-tuloy. Kaya po, pwede tayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
1: Opo.
0: Okay po. Ganun na lang po muna ang gawin po natin habang inaantay natin yung mga deliveries. At kapag dumating naman yung deliveries, bagsakan po talaga yan. Talagang napakarami po yan. At mag-uumapaw po yung ating po namang produkto dyan. At sinabi ko na rin po sa ating mga deliveries, na isabay na po pati yung ating 25-in-1 tsaka yung ating sabon para dire-diretso na. Okay po?
1: Opo.
0: Ganun na po. Tapos Tatay Jaime, kapag medyo may nagbago na po sa inyong pakiramdam, tawagan niyo po ako. Balitaan niyo po ako, Tatay. Tawagan niyo po ako muli para kahit papaano po ay maibahagi natin sa iba nating mga kababayan at makatulong po tayo sa kanila.
1: Opo.
0: Thank you very much po, Tatay Jaime. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po. Salamat po sa inyo. Tatay Jaime po ng Puerto Princesa, Palawan. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Palawan. Isa rin po yan sa mga lugar na diba, gusto kong mapuntahan. Gusto pong mapuntahan ng inyong lingkod. Ayan, sarap kasi. Sabi ko nga, masarap na napupuntahan ninyo yung mga lugar dito muna sa Pilipinas. Yung iba kasi gusto pumunta agad ng ibang bansa. Ang naririnig ko sa mga kabataan ngayon, Korea. Dahil dun sa mga iniidolo nila, di ba? Mas maganda dito sa Pilipinas. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
2: Hello po, kay Boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Baby po ng Kalawag.
0: Baby ng Kalawag, Quezon. Tama?
2: Oo.
0: Opo. Nanay
2: po.
0: Nanay Baby, ilang taon na po kayo?
2: Opo. 59 po. Yung tumawag po sa inyo kahapon.
0: Ah, 59. Okay po. Nanay Baby. Yes. Opo. Sabi po ninyo, walang sabon. Diyan po sa Kalawag, opo. Quezon. Wala pong, wala pa nung ating sabon. Okay po.
2: Wala pa po.
0: Ano pong may paglilingkod ko ngayon sa inyo, Nanay Baby?
2: Sabihin po yun sa mga yung nabibiligyan dahil dyan na kami dito at marami kami nag-aantay.
0: Tama po. Nang sabon. Pero yung ating rice coffee meron?
2: Marami.
0: Ah, marami. Carlos Superdrug.
2: Yung inaantay namin.
0: Yung sabon yung inaantay po ninyo. Okay.
2: Oo. Ay, Tuwan-tuwa si Vicky. Binati nyo kahapon. Matriano pala apelido niya.
0: Vicky Matriano. Matriano. Hello po naman, Nanay Vicky. Oh. Thank you very much po. Maraming salamat po sa pag-antabay. So ganoon na lang po muna, Nanay. Antayin po natin. At least natulungan niyo ako. Mismo kayo mismo yung kasi nakikinig sa atin yung mga deliveries. Sige na, i-follow up po natin, Nanay. Nakikinig sa atin yung mga deliveries. Ano sabihin ninyo?
2: Marami kami ito.
0: Nag-aantay ng?
2: Ng sabon. Hindi dito nawawala ng Kuya Boy ng Kapid. Madami sa Carlos. Lahat ng alito, marami.
0: Rice coffee, marami. Tama yun.
2: Sabon lang wala.
0: Yung sabon lang talaga yung hinahanap po ninyo. Sige po. Ano natin yan? Atin po namang ipa-follow up sa atin po namang mga deliveries. Okay po, Nanay. Maraming salamat po. Ah. Thank you. Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat. Bye-bye. Yung sabon, ah, mga deliveries daw. yung ating mga deliveries. Makinig kayo. Ah, matagal na kami nag-aantay, ha? Dalhan nyo na kami dito sa Kalawag, ha? Parang galit talaga. May ano eh. Yung parang matagal na kaming naghahanap. Kapag kami nainis sa inyo, parang may pagbabanta eh. Uso pa naman ngayon yung mga pagbabanta na yan. Tina-trial yan ngayon. Pero dito sa atin, pag ganyan yung pagbabanta po ninyo na Kuya Boy, pag hindi nyo kami dinalhan ng rice 4-in-1 premium glow soap, bahala kayo. is there a order in the court? Lahat ng mga tao ngayon gusto na maging abogado eh. Your honors, please. I have no honor since grade 1. I'm just a simple student, below average. That's why I have no honors. Hindi pong ganun ano. Yung mga datingan ngayon, ganun eh. Yung ating pong mga lolo at lola, yan po yung kanilang ano, nagiging libangan ngayon, di ba? Tuwing hapon, di ba? Tama ba? Every afternoon ba yung hearing? Ha? Ah, hindi. Ano lang, tatlong araw lang. O, tapos next week na naman. Gandang panuorin eh, sarsuela eh. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan. Hello?
2: Saan po nagbibili
0: ang sabagyo? Sino po ito?
2: Si Nancy Palos po.
0: Nanay Nancy. Okay po. Taga saan po kayo, Nanay Nancy?
2: O sa Benguet.
0: Sa Benguet. Baguio po, Nanay? Baguio po kayo, Baguio. Nanay, ilang taon na po kayo?
2: 57 po.
0: 57. Umiinom na po kayo ng rice coffee, Nanay Nancy?
2: Hindi na nakikinig ako sa rice.
0: Nakinig po kayo.
2: Sa Baguio, wala naman.
0: Sa Baguio. Sige po, Nanay. At sasabihin ko po sa ating mga deliveries. Actually, nasabi ko na po yan na naubusan na sa Baguio at part ng Benguet. Ginagawa na po ng paraan, Nanay. Antayin nyo lang po at darating po dyan yung ating rice coffee. At Nanay, pwede kayong mag-order na po sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada if ever po na kailangan na po ninyo.
2: Ay, pala. Auna. Mag-order nga lang ako.
0: Ano po yun?
2: Oo, sige, mag-order na lang ako sa TikTok.
0: Tama po.
2: Ako sa Baguio, wala.
0: Opo, sa TikTok po, sa Shopee o kayo sa Lazada, meron po nanay. Nanay, nakakita na po ba kayo? Alam niyo po yung i-orderin po ninyo?
2: Minsan lang po ako nakabili.
0: Opo. Nakabili na po kayo dati?
2: Ay, wala na naman.
0: Opo. Dati na po kayo nakabili, kaya po alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee po, Nanay.
2: Opo, di ba yellow?
0: Yes.
2: Parang yellow yung...
0: Opo, tapos ang spelling po, Nanay, R-I-S-E.
2: Oo.
0: Kasi hindi po kasi ito bigas. Ano po? Kaya po, R-I-S-E po yung spelling. Okay.
2: Opo,
0: po.
2: Sir.
0: Okay po. Huwag po kayong magkakamali, Nanay, ha? Nanay Nancy, para hindi po masayang yung pera po ninyo. Sa pag-order po sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada, dapat po tama yung ma-order po ninyo para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po?
2: Opo, sir.
0: Yes, okay po.
2: Yes, tapos, po.
0: Nanay, balitaan niyo ako pag meron na dyan sa inyo sa Benguet, balitaan niyo po ako kapag meron na po kayong nabili dyan sa Benguet ng ating rice coffee.
2: Oo.
0: Okay? Tulungan niyo po ako, Nanay, ha? Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Nanay.
2: Thank you, Dan.
0: God bless po. Mag-iingat po kayo, Nanay. Bye-bye.
2: Thank you po.
0: Bye-bye. Ayan po si Nanay Nancy ng Benguet. Uy, marami tayong mga kababayan sa ano, sa part ng Benguet na talagang matagal na yan. Talagang dami po natin mga ano dyan, mga kababayan talagang umiinom po ng ating rice coffee. Mantakin nyo naman kasi yung ating rice coffee, napakasarap na, tapos mainit. Tapos sa part ng Benguet, malamig. O, saktong-sakto, di ba? Malamig yung panahon. Kailangan mo ng coffee, pero hindi dapat yung basta-bastang coffee lang. Dapat rice coffee kasi healthy coffee ito. Eh, kung inom ka lang naman ng inom ng kape na makakasira naman sa iyong kalusugan, eh, parang pinapatay mo yung sarili mo paunti-unti. Dapat yung healthy coffee, katulad po ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
3: Maganda nga po sa inyo.
0: Yes po, magandang kalusugan po, tatay. Sino po sila?
3: Apo.
0: Ano pong pangalan?
3: Eduardo po ako. Si Eduardo.
0: Eduardo. Okay.
3: Eduardo.
0: Tari Eduardo, tari saan po kayo?
3: Laguna.
0: Laguna. Okay.
3: Laguna o. Ha?
0: Opo. Ilang taon na po kay tatay?
3: 76.
0: Wow, 76. Umiinom na po ng rice coffee si tatay Eduardo?
3: Isang beses po lang ako nakakain.

0: Ano po yung ibang mga karamdaman po ninyo?
1: Paan po?
0: Ano pa po yung ibang mga karamdaman po ninyo, tatay? Bukod po sa diabetes.
1: Ay, niyo. Sa puso.
0: May sa puso. Ano pa po yung...
1: Hindi na tumataas ang presyon.
0: Mataas yung presyon ng dugo. Opo, high blood. Opo, ano ba, ano ba po yung iba?
1: Ngayon, may findings sa kidney.
0: Kidney. Ito
1: mo, ano, pero may findings.
0: Opo. Yung tanong niyo po kung pwede po, kung pwede po sa inyo yung ating rice coffee, tatay.
1: Pwede,
0: oh. Opo. Yun po yung tanong ninyo, kung pwede po yung ating rice coffee.
1: Kung pwede ako minom.
0: Okay, tatay, pwedeng-pwede po. Lahat po ng mga nabanggit po ninyong mga karamdaman ay natutulungan pong maibsan ng ating po namang rice coffee, tatay. Ibig sabihin, lahat po yung mga nasabi po ninyo, may mga testimonya po tayo patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom, tatay. Again, sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Basta po ituloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin sa ating po namang produkto, tatay. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po nito. Okay po?
1: Ganun po ba?
0: Yes po, tatay. Basta po ituloy-tuloy lang po natin, araw-arawin. Paano ko po nasabi?
1: Meron,
0: kasi po, napakarami
1: meron
0: na...
1: Meron po,
0: Apo, go ahead po.
1: Hey, available na po ito sa Laguna.
0: Opo, saan po kayo sa Laguna, tatay?
1: Santa Rosa.
0: Santa Rosa, Laguna. Opo, sa mga butika po, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa Laguna, available na po yung ating rice coffee po dyan. Dyan po sa Arn Pharmacy, Arn. Lamar.
1: Arn.
0: Opo, Arn.
1: Lamar.
0: Lamar Pharmacy.
1: Lamar Pharmacy.
0: Opo, Marla. Marla 7 Pharmacy. Olivares Super Drug.
1: Olivares.
0: Opo, Super Drug. Tapos, Paulians Pharmacy. Lahat po yan sa Santa Rosa.
1: Santa Rosa po lahat
0: yan. Yes po, tatay. Nakuha po ninyo?
1: Sa ano? Oo, sa Shopee. Meron po rin doon.
0: Meron din po sa Shopee, sa TikTok, sa Lazada. Wala pong problema doon. Basta po tama lang yung produkto pong bibilhin po natin. Yung kulay gintong dilaw na karton. Nakakita na rin po kayo, tatay. So, yun lang po. Yun lang po yung susundin natin.
1: Okay po. 14-in-1+1.
0: Yes po, yung 14-in-1+1. Ang spelling po ng rice, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Tama po.
1: Kulay gintong dilaw.
0: Yes po. Kasi hindi po
1: mayroon dalawang dalawang hotdog.
0: Okay, tama po yun, tatay. Very good po. Yun po yun.
1: Pwede rin yan sa misis ko.
0: Pwedeng-pwede rin po, tatay. Wala pong problema. Pwedeng-pwede po yan sa misis po ninyo. Kasi makakatulong din po yan sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay.
1: Sistema po ng pag-inom. Ano?
0: Dalawang sachet hanggang tatlong sachet sa isang araw.
1: Ganun po.
0: Apo. Okay
1: po. Salamat po. Gusto
0: Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong po yan sa inyo. Sa halos po lahat ng mga karamdaman. Salamat po, tatay.
1: Sige. Salamat po rin.
0: Mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Salamat po. Thank you po. God bless you, sir.
0: Thank you very much po. Kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abalas, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Marami na akong nararamdaman ng sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa pagani sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
0: Ano pang hinihintay nyo?
3: Punta na
0: sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na

more. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. Bilactos, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada gahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gitamo it More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang ibo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Yan ang panubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamang ang chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata
2: Navara. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music. Ito

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Palibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, mara akong nga mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom, gita mo, it More Power Biotic Coffee, ang ginamira inyo nga.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsig ako ng ubra to sa idagong. Dati huwag ako ka ubra dahil maguyang nga was makaroon, ay tukotang sa idagong ga inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay ima. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best try ang More Power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending, ang kaagapay sa kailangan financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500 E3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Patakas, magabuti ka. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag blota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
9: Sa pagretiro, tsyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retrado on, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
10: Si Nanay Vicky, sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Lapi Kuya Boy.

0: Kuya Boy, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiturn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Navara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: May family history ba na kamusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: TDX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: TDX 500!
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po ka, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, isa lang ang

pagtitiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Pancho Todo. Pancho.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
1: weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

1, 2, 3, 4.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng katilang.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigid siya ang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: naman ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: 98.5 ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, library at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay hindi tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang nanamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, Rwandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, Rwandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
4: si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan ko nung nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, so, tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
7: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all week. 88.5 ang radyo.

and now

0: when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gidahay. Galinubog, takwa daudlaw, tungod wag, takwa it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takwa pin nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sip, hasta makaroon, ay gininom pag-iapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga tungod mabawhon gid ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gid at kabaskog ag tapang six

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
2: Good thing may Anthon Gold Coffee Mix.
1: Maluwas na manamit gid,
2: may free collagen
1: ug gutatayon ka pa.
0: Anthon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
0: nalakas,
3: at gaganda ka pa.
4: Wala kasi ng ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
5: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
6: Mio.
7: Mio, okay po si Tatay Mio.
6: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
7: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
6: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para isel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ganyan po ay nawala na.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all week. 88.5 ang radyo na kan

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: Pancho Todo. Pancho Todo. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live micro organisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh. Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanonolok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katikla.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
0: weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuli para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: nga naton, Rotestimonya It's Sambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
0: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, Rwandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, Rwandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products,
3: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, Rwandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami turn pagid, Rwandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Navara.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: White Sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.